0: Yesterday, hilabihan kakusog sa uwan. Unya nga naman yung atong mga kalungsuran nga doon ay mga river controls nga matudpagi hatagan sa probinsya, naglanap man ang tubig.
1: Sa tong lungsod nga grabe kabaha?
0: Sa dinas, sa mga kanang barangay sa dinas.
1: Matingala ta sa ubang mga lungsod
0: yes,
1: nga na
0: Lapuyan,
1: buntod nga lungsod nga nung
0: Sapael, San Pablo, Labangan. Oh, sa may Salog Valley areas, First District of Sambuanga
1: del Sur. Ahan naman yung flood control project.
0: Yes.
1: Uy, tabang.
0: Kung ano man ang nahimo naman nga river or suba ang mga kadalanan.
1: Grabing baha.
0: Yes, ang baha. May pamaninoon to sa una, wak mo naghimo o flood control or river control.
1: Di man, di man tumatandog.
0: O di pamaninoon. Karun, hinoon nga doon na naman may river controls nga nang kantinad o billion-billion kapisos. Aha naman tong billion-billion kapisos nga wamay nahimo. So sa ato pa doon, ang billion-billion kapisos, walay mahimo. Pila man niya ay ka-trillion-trillion ato ang mahimo ane. Ang kwarta para mahimo ng...
1: Makita ninyo sa mga video, grabe ang baha, mapagbaha sa mga lungsod-lungsod.
0: Yes.
1: O yan, pagpag hambog baoning ang mga proyekto ingon ana unya di ay amo di hapoy kaposlanan kay ang baha wa na may adto na sa sentrong bahin.
0: Oh, ikaw tingnan nga inyohang pasanginlan ana sa Miro Sami ko.
1: Asa ang inyohang pinirmahan para ma-impeach?
0: Yes.
1: Pinagpahigayon ang impeachment hearing sa Senado ni
0: kay
1: Vice President Sara Duterte. Aha naman na inyang ang ipangpirmahan karon. Mabin, hinungdan nga mimpirma sila kaya doon ay mga dimalita o niya karon. Aha na, flood control project.
0: Ang pahaba sa mga bisandili din sa ato sa Sambuanga del Sur, ang ilahang pahaba ngadto sa ato ang katauhan sa Tibok Pilipinas nga ni pirma para doon na sila ay kanang pondo alang sa kaiuhan, mga proyekto sa mga katawuhan sa ilang mga distrito. Kaya din sa tuwa sa Sambuanga del Sur sa 1st o sa 2nd districts, asa na lagi? Nganong ang mga tubig nga ning abot naman sa kabalayan sa kadaplinan?
1: Flood control! Asa na!
0: Yes, wala tayo panahon doon. Next time
1: control,
0: around.
1: River control! Asa na! Naunsa naman tang... Naunsa naman yung baha.
0: Si Eli Bulls, ana.
1: Grabe naman yung pagbaha. Naunsa man na yung mga proyekto diha. Timanan ninyo.
0: Yes.
1: Ayaw mo po si Panghinabot. Dres, dakbayan sa pagkadian kay... Laro kayo.
0: Ang saktong pag-implementar.
1: Sakto. Makita man gyud kay na may resibo adto natin mga pasidungog nga mga awardee unya ang probinsya sig panghilabot din he. Hoy, ay na pagundang mo kay kuan kanang bagsak mo tanang unsa mga datos puros bagsak
0: wa gyud mo na SGLG.
1: SGLG yes. Good financial housekeeping wa gyud mo na apil bot pasabot wa inyo gamit og tarong ng kwarta sa katawhan mabubuhis dinhi sa Sambuanga, mga katawhan Sambuanga del Sur. O guwan natin igong oras sa pagpadayon sa inyong programang Ang Kakuhan. O kakunya, gala sa kahanginan sa gihapon, Dodge Marzon.
0: Sa ngalan sa atong amahan sa siyudad, sa Pagadian Mayor Samico, o sa Pagadian City 15 Council, Nadia si City Councilor Jiger Ariusa, City Councilor Lansco, City Councilor Engineer Roger Acidilio, na punan confirm, City Councilor... Ben
1: Colby.
0: Yes, ha, sunod na po, na po'y mapuno, confirm. So... Ako, si Redrio Obani Dons Marson, moingon, God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Asenso Pagadian. Asenso Sambuanga del Sur.
2: Asenso Pagadian. Mayor Sami Ko.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: 106.2 Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday.
6: Tatay?
5: Mendoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung...

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: 106.7 L.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
3: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
2: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
3: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakitahan tong karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Dargo.
1: Living Testimonies.
4: August is ASEAN Month. Bilang bahagi ng isang rehiyon, patuloy na nakikipagtulungan ang Pilipinas sa mga kapwa bansang ASEAN upang isulong ang mas ligtas, mas malusog at mas matatag na kinabukasan para sa lahat. Sa larangan ng kalusugan, mahalaga ang sama-samang pagkilos sa pagharap sa mga hamon, pagpigil sa paggalat ng sakit at pagtataguyod ng kapakanan ng bawat mamamayan. Makiisa sa pagdiriwang ng ASEAN Month at patuloy nating isabuhay ang diwa ng pagkakaisa, kooperasyon at malasakit para sa isang mas malusog na komunidad.
0: 106.7 L.
5: This song is brought to you by Virginia Hotdog. Basta Hotdog, Virginia.

0: at lungkot na papawi ng isang ngiti mo.
1: Sa bawat pagsubok, itatawid ako ng pag-ibig mo.
0: Kasama ka sa bawat noon ko.
1: Kabahagi ka na ngayon ko.

0: 106.5
1: August is Sight Saving Month. Ang ating mga mata ay mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay, kaya nararapat lamang na bigyan ito ng tamang atensyon at pag-aalaga. Magkaroon ng regular na eye check-up, panatilihin ang wastong kalinisan, kumain ng masustansyang pagkain, at ugaliing protektahan ang mga mata mula sa mga salik na maaaring makapinsala dito. Kung nakakaranas ng panlalabo ng paningin, pananakit ng mata o anumang pagbabago sa paningin, huwag itong baliwalain. Kumonsulta agad sa pinakamalapit na health facility o eye care providers sa inyong lugar. 106.3

0: you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas. A las 9.
3: BBC. Daklit. Balitan.
4: Pahinomdom ang 53rd Infantry Matapat Battalion 1st Infantry Tabak Division Philippine Army sa publiko ngay pehgayon karong adlawa Agosto 20, 2025, ang Interagency Territorial Defense Operation Exercise kon IATDOE o gitawag nga kalasag Zambosor 2026 sa Provincial Government Center Barangay Dao Pagadian City. Matod sa militar, posibleng madungog sa mga residente ang mga buto-buto, dagkong buto o makita usab ang mga sakyanan o personnel sa militar o gobyerno isip kabahin sa maong ehersisyo. Ipaniguro sa mga otoridad nga kontrolado o planado ang kalihukan o walay angay kabalakan. Inyo nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagding 29, Chiril Uniot Lirazan. Nagang salamat o maing buntag ganinyong tanan.
3: BBC Daklit Balitan.

106.3 The Morning Bell with Annabelle on 106.3

19 minutes after 9 in the morning, that's Michael Bolton with Said I Love You But I Lie. Because it's more than love daw. Grabe siguro ang intensity sa emotion si Ingunana, no? Very special the person is. And I hope it is reciprocated. Parehos magibati. Pero pag love mangud nimo ang tao, di no ang pugka kinahanglan nga, di ba? I mean, dili na kinahanglan nga suklian. Mao man ay lang ingon. Dili na daw ka nang inahanglan sa sukli sa pagmamahal mo sa kanya. Basta kaya mo lang siyang mahalin. Kaya mo siyang mahalin. Pero of course, para sa ato amrag, dili po na siya maayo. Dapat ato po ng suklian o kamaayong o paghigugma ang ihatag, ang gihatag sa ato. Eh, we are very mean already pag yun na nga grabe ang intensity and devotion sa imo, ha? Especially if you're in a relationship tapos gina-ignore lang ni mo. That's not nice. When karma will knock at you, makuyapan yun ka. Makuyapan ka sa kasakit. Makuyapan ka sa kasakit, especially when the person realizes nga, dili man ni siya di ay kuan. Dili siya worthy sa ako ang love sa iyaha. Mabiyaan na din ka. Dayon mo na din na, ma-realize din yun mo, gunsa ka maayo, gunsa ka ka-love sa maong tao. Pero wala na, too late na. So, you know, we give back kung unsay ihatag sa atua, we appreciate kung unsay i-share sa atua. Kaya sometimes it's too late already when we realize na ingon ana day taga special. Dayon dili na na mabalik ng tawhana sa atua. 9:20 in the morning, padayon ta sa atong programa, there is a morning bell. Here's Kenny Rogers with You and I.

0: horas, a las 9:30.
1: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit the DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
2: Usan-usab ka paragi sa Bilabila Herbal Coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis.
3: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Sergio del Norte. Kaning Bilabila nga cafe, nahan manggugko kay Hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi, mag-inom ka ani kada buntag, gana gyud kay ang paminaw sa imong lawas. Kontento choko kayo basta kay kada buntag maka-inom gyud ko ani.
2: Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
5: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
7: Nakadungog ko sa DXDC. Every morning, nga paminaw ko, imong gina-introduce mong God, Said Celebrity Soap, Tanko Jeep. Doto na, anak ko na siguro sa Dabao, di. Pero nabot ang panahon na medyo gusto na di kumugamit sa mong sabon. Pero kini, inong naman ka nga, nanapay-stock din na Celebrity Soap, sa Gikan sa Said, na-adres ako yung stasyon na mo.

36 after 9 in the morning. That's Bugoy Rilon. Pwede bang ako na lang ulit? Na, nihangyo siya. Nihangyo siya, Zay. Sa oma na nimo. Pwede ba daw siya na lang daw ulit? Tutulungan ka daw niya na hanapin ang lugar niya sa puso mo. Sa may mo ikatubag, Ana, na pa ba'y lugar? Basin po o wala na'y lugar. So, wala na'y lugar, baliba, diretsyo. Pero if you're having, you know, second thoughts, if you're, you know, thinking about it again and again, ana na lang, dili second thoughts. Thinking about it again and again, imong giway ang tanan, syempre, daghan ka gi-consider, maybe you have kids, maybe close na kayo ka sa family niya and siya sa imong family, or whatever reason. If you feel that you're comfortable enough and you'll be happy to have him back or her back in your life, wala man na siya'y problema. Kaya yung gikan sa imuhang kasing-kasing, kay dili ka ingon nga maluoy lang, maluoy magugunya, magsigibalik-balik, lahi manggod ang luoy o ang love, di ba? Okay, what if later on, maluoy lagi ka niya pagkahuman, pila ka adlaw, gawas na imong gibati nga naday kay giganahan nga lain, unya na siya, nabalik na siya sa imong kasing-kasing. Saan naman na?

Imo. Di ba dapat kung makiguli ka manggali niya o maghatag manggali kag second chance niya, gilakilaken kag kanta-kantahan ka aning pwede bang ako na lang ulit. Basta sure ka dawata na yon. Pero dili sure balibari. Ayaw na hatagi og dugay nga panahon. Kay mas masakit na sa iyahang apart. Like he's trying to do his part also, ma-win back ka. And maybe niya gina-entertain ni mo, basin makauna na siya ganahan gihapon ka. Pero ikaw, gina-entertain ni mo because you want things to be better sa inyong duha. You want you guys to be friends again or something. Mga mailang gid ang relasyon. Pero dapat iklaro na ha. Kay basin ma-misinterpret na sa Pika's part. Ikaw na hinoy dautan, ana. Kay grabe ra ba ang pag-love? Kay nangayog og second chance. Ikaw kunubi. May kag second chance meaning nakarealize ka sa imong mga kasalanan. Unahan na siya diha. Kamo nga na sa relationship, dili na mo magulat og mangayo pag second chance. Tan-aw ninyo kung sa inyong mga kakulangon, sa inyong hang partner, unsa di inyong mga problema ba. Istoryahan na ninyo, dili kayo magulat pa mag second chance. May tag, ingon na ng matagaan, pero wala na yung second chance na. Magilak na lang kadayas tago. 9:39 in the morning, padayon ta, there is a morning well. Here's Billy Joel.

0: 96.3 Bell FM.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta kogon. Lawas bas kogon.
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag lig-on, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas Jess Sabuntag.
4: BBC .lit Balitan.
5: Kabag di kibalgada sa kamayang buntag, ganyan na ang BBC .lit Balita Alas Jess. Iawag garon sa National Housing Authority ang tawhana nga musalmot sa ipahigayon nga People's Caravan serbisyong dala ay pag-asa bloodletting activities sa mga covered court Plaza Luz Pagadian. Nasayran nga ipahigayon ang bloodletting activity sa 8 sa buntag ngadto na sa alas 4 sa hapon. Ingon nga ang pagdunar og dugo kining ikatabang ngadto sa makatawhan nga nanginahanglan sa mga dugo, inungdan nga giawhag ang tanan aron usab nga makatabang nga sa pagluwas og kinabuhi. BBC Daklit Balita alas 10, Bagting 17 Florence sa FEMA maayong buntag.
4: BBC Daklit Balitan.
6: The Morning Bell with Annabelle on 106.3

0: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Ana
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta.
4: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
5: Nay, uy, kung saan mo magod na kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
4: Mao ba? Hangyoon lang sa nato na biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
5: Pero nay, gyanyo naman ako, liligid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
4: Unsaon ka ni nato ba? Ay, pagdali diha ka onak aron kuyugan ko nimo.
5: Nay, uy. Na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
4: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta.
6: Ang FA Pawn Shop ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmones Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
7: Ania si Nanay Susimal Dagsaan, samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Tana rawang ko andong, kanina yun akong jabiti, niya, panakit sa lawas, maulian man ko.
9: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
8: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kon jabiti gani o. Pur lag bintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na.
7: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kay sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Music power.
10: The strongest 106.3 Bell.

0: a las 10:30.
1: Oras hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang ko.
2: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
3: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og sedle naman ito, oy.
2: Basin ba yung mabatanong kung balik, ana, ha?
3: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
2: Wow, mo pagani pag-aplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
3: Sedle naman ito, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
4: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa ni adtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
5: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Mo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: It's Annabelle on 106.3.

0: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niya maglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, di nagyan maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Set Living Testimonies.
3: Si Reynaldo Panyamugana, napasok sa Hitgana, iyang yaplasan sa Set Liniment Oil o dali na kininga na ulian.
4: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hitgan mo to napasok ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Set Liniment.
3: May gani kay nag-Set Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
4: Tangan siya Set Liniment, wala gin siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
2: Living Testimonies.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Ana oh.
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprinta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na

balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay si MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: Tell me who's the man, ogang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Kaman tugod iya ang so good ato, dili na ako kaihi, tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating ngani na mao atong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dito ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na ito, pag-take na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo.
4: Uh-huh.
3: Nigawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
4: Ah,
5: asin.
4: Okay.
3: Uh-huh.
4: Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nagpiti ako. Tulay, nisman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo. Uh-huh.
4: Aha.
3: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235. 106.2

0: 106.5.
1: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit the DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
2: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
3: Naghanaw ang tambag ipang inom, nagsinaw balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na ug inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, hinta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
5: Send panyawan capsule with garlic.
4: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
6: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
7: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Man, og ang station sa tanan, isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: 106.2
3: Kapoy na, sige galimo, pasin ang imong oto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
4: Ang

0: 106.0.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay kusog ba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
5: August is National Adolescent Immunization Month. Ngayong National Adolescent Immunization Month, hinihikayat ang mga magulang, kabataan at buong komunidad na suportahan ang pagbabakuna ng mga adolescent. Mahalaga ang mga bakuna upang maprotektahan sila laban sa mga sakit at mapanatiling malusog habang sila ay lumalaki. Magtungo sa pinakamalapit na health center o kumonsulta sa inyong paaralan upang malaman na ang mga angkop na bakuna at iba pang serbisyong pangkalusugan. Sa sama-samang pagkilos at napapanahong pagbabakuna, masisiguro natin ang mas malusog na kabataan at mas ligtas na kinabukasan.
0: 106.0

0: 106.L.
1: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Mga kapanyawan, tungod sa kapait sa panahon karon, timan-i, bawal magkasakit. Mao ka nang ang SED Marketing magadalit ka ninyo sa kasika sa panglawas. 5 minutos ka tulumanon nga maghahatag og giya, pagtabang ug mga tambag aron kita makaangkon sa mas maayong kahimsog sa kalamasan. Kasikas sa panglawas. Pinalihan kini sa SED Panyawan Plus Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil ug ang SED Panyawan Coffee Mix. Inubanan sa SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug SED Celebrity Kajit Soap. Kasikas sa panglawas. Ug karon ani ana si Mr. Panyawan.
4: Hello, hello, hello mga kapanyawan sa kamayong adlaw, and welcome again sa atong pagpanaguban. Ani ana po ang atuang tunamanon. Hatod ka nato sa maayong kabubuton sa SED Marketing, ang tighimog tiga po na po sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay pagtabang sa atong lawas. Alang sa katong mga kingsuna nato da karon nga dunay pa mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas, timan i nga dunay pagtabang kining ato ang mga produkto sa SED Marketing. Ilabi na kini nga itong mga kapsula. Kung ikaw, adunay problema sa taas nga presyon sa dugo, o baka high blood pressure, or kaning ginatawag na itong taas po nga kolesterol, no? Aduna kita'y SED Panyawan with Garlic nga makatabang ni Muniana. Alang sa katong mga kaisuna na itong, aduna po'y problema sa ginatawag na itong pagtaas silang sugar level, o baka adunay mga bugon-bugon sa lawas, aduna kita'y SED Panyawan Plus Mangosteen. Ang kapsula nga cure all, no? Bisag unsa nga matang sa mga problema sa lawas, matabangan. And kung ikaw po nangita po ka og tubag sa UTI, sa problema sa pagpangihi si Mom Papa o baka si Lolo, aduna na pagpanlisod sa pagpagawas yang hugaw, aduna kita'y SED Kogon Herbal Capsule. Ang kapsula nga dunay gahom sa Kogon plant nga diin na pamatudan nga daghag benepisyo sa mga kalawasan. Manang kung ikaw igsuon, gusto nimong matabangan ka ng imong kagalingon, ayaw na pagduha-duha. Ah, diri na kita sa mga kapsula sa SED Marketing kay tinuod kining na pamatudan sa kadaghanan. Daghan na pud kaayo ang natabangan sa for how many years na, no, nga nagtabang sa SED, si SED Marketing kanato. No, daghan na kayo gyud ang mga naulian silang mga balatian. And of course, kung haplas po ang imong ipangita, aduna kita'y SED Liniment Oil, no? Ang liniment nga nindutan kayong mutabang sa mga bisan unsang matang sa mga problema sa kalawasan, ilabi na kung kini arthritis, rayuma, gout o ganun pang mga balatian sa ato ang mga kaunuran, no, sa ato ang mga joints. And of course, mga igalang igsuon, kung ang kita po nangita po tag nindutan kay nga classic sa kape, mao kani kape nato nga makatabang igsuon kani atong SED Panyawan Coffee Mix. Ang kape nga dunay gahom sa Panyawan herb, adunay mangosteen, aduna pud kini siya purple corn and cinnamon. And of course, dili po nato hikalimtan ang ato ang haplas ang tinuod nga makatabang ang SED Liniment. Bueno, mga igalang igsuon, alang sa katong mga kaisunan nato diha karon nga dunay problema sa ilahang skin, no, uneven bang skin nato, na ay parts sa itong skin nga medyo lagom, na po ay parts sa itong mga tuhod nga medyo lagom, atong liog, no, na ito bakang mga siko. Kung adunay uneven tone sa ito ang mga skin, mga kaisunan, timanay kanunay nga adunay makatabang ni mga nga sabon gikan sa SED Marketing. Kani nga itong SED Celebrity Beauty Soap. Ang SED Celebrity Beauty Soap, hindi lamang makatabang sa pag-even sa itong mga skin, kundi ang paghatag pod o pagpaputi. Kini gumikan kaya nga ito ang SED Celebrity Beauty Soap, adunay glutathione. Kani glutathione, mga igalay isuon, usa kani kasangkap nga makatabang sa pagpaputi, no, sa itong skin. Ang uban gani nila mga higala isuon, and iagi pa nila og kanang, you know, injection ang uban na paragi kuan pa nila dextrose, no. Ang ato ang mga higala isuon purely nga pagtabang sa atong skin kanang on the spot nga makita nimo, no, so damang sa 7 days makita nimo dayon ang reaction kanang mga fine lines, kanang mga badlis-badlis sa atong mga nawa, kanang gidatawag nato mga wrinkles, no, mga kulubot-kulubot. Dali ra kay na matangtang, pinaagi sa ato ang SED Celebrity Beauty Soap. Gumikan kay kini, adunay gahom sa glutathione, and sama sa akong kaingon, ang glutathione makatabang kini sa pagpaputi sa atong mga skin. Mo nang nindutan kayo batasanon paggamit ang ato ang sabon nga tinuod gayud nga adunay pagtabang sa atong maayong kahimsog sa atong mga panit. Ang SED Celebrity Beauty Soap, adunay glutathione nga makatabang sa atong pagpaputi. Ang SED Celebrity Beauty Soap, sabon kini nga ginama sa SED Marketing ug napamatud ang makatabang kini sa atong mga skin. Sa tatatak SED Marketing, tatak kining magaling.
3: inyong nabati ang kasika sa panglawas. Hatod kini kanato sa SED Marketing. Ang tighimo og tig-apunapod sa SED Panyawan Plus Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Gogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, ug ang SED Panyawan Coffee Mix. Inubanan sa SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap, ug SED Celebrity Kajik Soap. Kasika sa panglawas. At ang ilang ihapon kini sa samang takna ug samang sibian. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa Kasika sa Panglawas. 106.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula. Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula. The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
1: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
1: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
2: Oras, ala una sa hapon.
3: BBC.lit.lit Balitang.
4: Kabagting o kabalkada, mayong hapon kaninyong tanan, aniyan ang BBC.lit Balita, ala una. Dagpan sa mga otoridad, ang ilang tapuan most wanted person sa kasong rape ay nailalamang sa alias Jack Jack o residente sa Barangay Tugbungan, Zamboanga City. Ipahigayon sa RMFB 9 Operative Unit, kauban ng mga personnel sa Police Station 3, Sangali o gubang kapulisan, ang pagpatuman sa arrest warrant sa Barangay Sangali Police Station kagahapon sa hapon. Inyo nabati ang Daklit Balita Launa. Ako si Bagding Bayintinuabe, Chiril Unyot Lirazan. Maraming salamat o maayong hapon kaninyong tanan.
3: BBC.lit.lit Balitang.
1: 106.3

0: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soaking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soaking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
1: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
2: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og said liniment oil.
1: Basta mayag mabatalon kung balik, ana, ha?
2: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
2: Said Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: Ang sarap!

0: Virginia.
1: August is Family Planning Month. Isang paalala na ang responsableng pagpaplano ng pamilya ay mahalagang hakbang tungo sa mas malusog at mas maayos na kinabukasan. Sa pamamagitan ng family planning, ang mga mag-asawa at individual ay may kakayahang magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon. May iba't ibang ligtas, epektibo at angkop na mga family planning method na makakatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, sanggol at buong pamilya. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o rural health unit upang makakuha ng libre at tamang impormasyon, gayon din ng mga serbisyong pang family planning. Magplano ngayon para sa mas ligtas, mas malusog at mas panatag na bukas. 106.

0: 106.2
1: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan na gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog po o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, paragulay ko suba, murpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon. 106.2

0: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Ano? Paspas
0: ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede na usab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprinta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumana nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services. 106.2

0: 106.5.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-uming. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 106.2
4: This song is brought to you by Big Shot Hotdog. Bigatin sa lasa, suwak sa bulsa.

August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya. 106 points.

0: broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatuganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: Daklit, balita.
7: Kabagting o kabalkada sa niyang BBC Daklit Balita, alas tres. Misalmot ang City Disaster Risk Reduction and Management Office Pagadian City sa air evacuation preparedness o drills ilawom sa Inter-Agency Territorial Defense Operations Exercise Kalasag 2026. Pinaagi sa maong ehersisyo, gipakita sa CDRRMO ang ilang kaandam o koordinasyon kauban sa ubang ahensya aron masiguro ang paspas, hapsay o epektibong pagtubag sa mga kalamidad o insidente o mapanalipdan ang kinabuhi o kabtangan sa mga lumulupyo. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita, alas tres. Kinisibagting 8, Shelo Maristura, daghang salamat o maayong adlaw.
6: BBC Daklit, balitan. 106 points.

0: 106.2.
1: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anad ta. Oh, naun sa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung sa akong mugod nga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato na biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon ka ni nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, may problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang yung lukatong puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robsan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
4: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayong nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doawa lang ang ilang klinika nga naanay himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at Bangsa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
5: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
6: Mio,
7: okay po si Tatay Mio.
6: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
7: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
6: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko, ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po, Kuya, ng pagbabago? Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang White Cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung na kailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan. 106.2

0: Lock it down.
1: Horas a las 3:30.
2: Si Lita Glinogo nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kung di pa inom sa capsule lang. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na lang yun ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ato sa pag-atake na ako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbiko ka kung batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay parag. Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
5: Mabuhay Hardware.
4: Mabuhay Hardware, let's build together.
6: Seth, living testimonies.
7: Si Reynaldo Panyamugan, napaso sa heat gun, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil o dali rakini nga naulian.
8: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa heat gun mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
7: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
8: Tangan siya Seth Liniment, wala yun siya ka-gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
6: Living Testimonies.

TV o usapig ihulat ninyo mga idol tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026 unsa o sa pag-appeal. Una, pagtipon og ubay katansan or usa ka taklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong o isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately. 106 points.

0: 106.5
1: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini ang nakatabang

0: video na dungog niya. Pagtik na ko ng duha kapad, mao na to dayon na pasalamat ako na tanggal sa binabilay level capsule nilugwa ang dako na pato. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services. 106.2

0: 106.0.
1: Set Living Testimonies.
2: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
3: Taas ang sugar o ganang nakuit mato sa kidney. Sakit iihi na, sakit ng kilid.
2: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Ta siya na nabastida na tabangan.
3: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Magawas sa gitong bato.
1: Living Testimonies.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Ano?
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprinta Printing Services. Kining tenan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumana nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
7: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
8: Rolando, pulan po. Aga Mindoro, pula. Kaya ma 83 na ito.
9: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
8: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
9: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
8: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: 106.7.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko sa ospital yung dahil nabugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukutso, Tungaw.
1: Living Testimonies
0: 106 points.

0: 106.2 FM.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, gyan, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na gyan. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sa Kugon Herbal Caps.

0: Virginia.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Kumusta man ang imuhang experience paggamit ni mo?
4: Eh, okay, ma'am. Uy, magulak kayo kung nag-migot-migot na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na ako, isa-isa lang, nakuha ko itong nagagmayat ko itong sunog gani nga. Sino? O di hapdos.
2: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka. 106.2

0: 106.5.
1: Si Ann Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
2: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gid siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma, duty jud ko. Ingon ana.
3: Paragis bila-bila.
2: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
3: Bila edad di mo ron, ma'am?
2: Ako 55 na.
0: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi, inaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis bila-bila.
0: Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
0: 106.5.

August 6 to 12 is National Hospital Week. Ating binibigyang pagkilala at pagpapahalaga ang mahalagang papel ng mga ospital at mga healthcare workers na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyo at pangangalaga sa kalusugan ng bawat Pilipino. Tandaan na ang mga ospital ay hindi lamang lugar para sa gamutan, kundi tahanan din ng malasakit, pag-aaruga at pag-asa para sa mga pasyente at kanilang pamilya. Sa tulong ng mga doktor, nurse at iba pang healthcare providers, patuloy na naihahatid ang ligtas at maaasahang serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagsuporta sa ating mga healthcare workers at pasilidad pang kalusugan, sama-sama nating mapapalakas ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan. 106.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 6 y media.
4: Ania na ang pinakabag-ong klase sa kape nga gisiguro ang saktong timplada, makahatag og kaayuhan sa kalawasan. Mao kini ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Makahatag og usa ka tasa nga lami nga way sama kinutaw nga pag-amping sa kalawasan nga makigbatok sa balatian. Paragis Bilabila Herbal Coffee, puno sa mga sangkap sa herbal nga tinuod nga makatabang, gi-studyuhan ug napamatud-an. Basta kaping klaro, dinhi na kita sa sigurado, lamian na, makatabang pa. Paragis Bilabila Herbal Coffee, gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa. Paragis Bilabila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Coffee?
5: Nagpahit ko Paragis Bilabila kay nakatilaw ko sa ako kisoon. Yung siya nga alimut ko kayo. Pahit ko Bilabila o sa kabaks muna.
4: Makalagsik kini. Makapapaskog kini.
5: Then after ko sa kabaks, paminaw sa paglawas, may yung magpapangihi. Huwag may batiyon ko. Sa lahat mga coffee, lahat mga batiyon, buto-buto na dubdub sa lahat ng coffee. Pero yun sa Paragis Bilabila, na-feel ginagawa na wala nang buto-buto sa dubdub. Mga ginagawa ko ng bantay sa Bilabila. Maayog yung kape ha. Royal Custodio ang Panoigon, 51 anyos.
4: Paragis Bilabila Coffee. Dili na ka, mag-agwanta pa.
6: Alarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O dili.
7: Dili.
6: Puslan lang way nagmahal. May pamatay.
8: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
6: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni tanang.
9: Paidigo! No. Banda.
6: Bati asa ni mo na umuhilak. May oy, masakang sa tadi mo.
9: Isamot ka bati mo na umuhilak ka ba jikaw?
6: Gikan ka rin. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
9: Dugo! Dugo, dugo!
6: Silan ko.
10: Di mo nakacheck ko. Pero, bakas niyon ako. Dato nagwit ka.
6: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
10: Unsa?
6: Duna na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uka na, way laing kundili si Takla.
11: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
6: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilat. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiana. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpo Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit rinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basing pag-abot nato sa saktong pangidaron. Daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta. Maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
4: Kay dati mga good sir, akong menstruation dili normal din nag-date atong kuan, mangustin na

sir, sakit itusok sa adlaw. Namagod yung ginating nga. Kung sa David, ba, marag makapool, gani, kaya maghila, bako kutukuto na, kaya mga dagko kayo, marag luwag kayo inong. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala na ko iba, tinga, luwag akong kutukuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, may medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko itong inyong kape bitaw. Ang

tanan. Bueno mga higalan, yan ang sabi niyong higala sa kanginan Ray Arellano o ba ni Lloyd Gaviana. Okay mga higalan, dito maglangan. Shoutout time! Shoutout usap nga ito nila ni Lucia Buloy de la Rusa Calatrava Negros Occidental gikan ni Ricky Bangisgaring. Unya, laing shoutout. Shoutout

0: Rasamong, Eko Tyros Pahakhakpa, Hindri Yaon, si Matias Rihud Hurbuda, ugman ni Ray Alfred Lino, gikan sa atong Bisay Founder Banggang sa ilong wala, kuning atong Writer Director OG Kumpok Rakasa. Okay mga ikala, asa nga ka nga kung kapiasa naman to, kimurag naluyan akong kamay, adara nga itong Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Wow, pampalagsik na yung moro ni magkapapukaw sa itong duka. May gud atong pamati, yun makinom dali, okay? Bueno, ya na po yun ang katunggang Lloyd, iyahalain sa itong iyahagay. Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Sige, mo sa tayo yung pag-intin po. Bueno, mga ikala, dito maglangan. Ito na yung lumduman ang nangagi, no? Nga, kumans magpangharana sa itong bida nga si Chigo, gipalugaran sila ni Nonoy Hogian. O nakahukom ang itong bida nga mananaw siniugma. Unya sila yung bayan usap kadlaw na itong higayo na apan wapa gihapon magukang sa pagsulti o pagpinarayganay sila si Don Arturo o si Maria Pica. Wow, sweet kayo ang duha o gikilig kayo si Achilles. Nagtanong si Tana. Unya, unto na diyang mimata ang malditong si Bogart, ingon din ni ang naitabon. Yan ay nasumpanin ka itong sugilanon mga higala. Bulbodong bibingka!
1: Nagigutom kayo.
2: Mo gani?
1: Nagigutom yung diyan.
2: Murag itag adik, Bogart.
1: Uy! Ha?
2: Nginig baba sa tama, perting toga. Unya, inig mata, perting gutoma.
1: Oh, ay, naubos sa kanilat. Patak ka lang yung prasigan. Pwes!

0: Wih, si Adi Arturo kini ngenawan. Hello, Adi Arturo. What can I do for you that you cannot do for me?
1: Kumidente kagyo tiyo. Ay, Jose ko.
0: Oh, kumusta namang imong? Imong lakaw di as iligan binanaw. Okay na ba?
1: Labaw pa sa okay, iho di ko.
0: Unsay labaw pa sa okay, Daddy?
2: Basayod ka raon niya. O gani, may umaabot kong sorpresa ni mo, Diego. Nga na kasiguro kung malipay kayod.
3: Tinuod ka, Daddy?
2: Lagi. Sure pa sa tanang sure. Sureness yun.
3: Uy, murat may nabati kong tigo nga usak babae. May kauban ka nga babae, Daddy?
2: Doon na, yun.
0: Kung mao, may nakita ka ng babae nga ipuli mo sa dapit ni aning nanay Marepikat? Ma, may lain na ding binuhat ha, nga makahatag kalipay sa imong dughan, Daddy? Sorry, Dad, pero prangkante ka, nag-all ko.
1: Ano man?
0: Asa naman ang imong giingon nga panumpa? Ang bugtong tag-iya siyawi sa imong gugma, maulang ang akong inahan. Ang akong inahan, maulang ang naa sa imong dughan.
1: Ayaw kabalaka, ug ayaw ug kagol.

0: να και μαλλί πάει όγμα σορπρίσα αλλά και καούνια.
1: Ντοντί.
0: Μπάει η Χοντζίκο.
1: Μπάει ντοντί. Kalipay ug ambisyon ko gyud unta nga matibuok ang akong pamilya. Ikaw Daddy Arturo, sinanay mo repikat ug ako. Sa usa ka bubong piro, imposible na kayo may tabo. Damgo ug pangandoy na lang gyud ang tanan. Oy, oy, oy. Ang langgam tabian.
2: Ito por, ito por. Abi,
1: ito por. Itnog topong sporol?
3: Unsay sunod nga mahitabo?
4: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
5: Usay mo kasi na tell sir.
6: Patinood lang yon, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Bilyo Network Bank, messenger ko. Biyahe ko mati ito Tagom. Kada adlaw gyud na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ning ula to masugatan, biyahe mati ito Tagom. Pag uli na ko sa balay, mao na akong ginagamit gyud nga haplas nga bilabila, kaluoy sa Dios mawala gyud akong paminod sa akong kalawasan.
4: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
6: Sa bilabila haplas gyud kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gyud sa bilabila, barato ra. Haplas bilabila, tinuod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun ng kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gyud, nga haplas gyud, bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok sa makeup dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
4: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kinigi nama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
7: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iyaha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud bus pantusiya karon may nakayo
8: taas din sugar sa mga asawa sa
7: 11.7
8: karon
7: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
8: aning baba
7: baba na gikan mong kudiha
8: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw.
7: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
8: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
7: Evangeline Cañete.
8: Simong
7: bana Amado Cañete.
4: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bilabila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp makaapekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
9: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako ipulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang na ang nakapalit mig 20 pieces. Pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na akong mag-bleeding. At sa diyan, nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka ng mawala, di mo kalit na pulo ko, ginagmayra ba, di mo nakulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
10: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang kaibig
9: tibos. Yes, oh yes, maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
4: Probin and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno, iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
3: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
11: Uy, Pichikaw! Ready na ko, Pichikaw!
12: Kami sa ati takla, ready na sa mi.
13: Diego!
11: Oh. Wow! Nagpurol!

0: Asa pa man ta manuroy, Jeko?
1: May jigo. Sa kasino lang tabi ha kay masig budaog niya sa tanito.
2: Di maayo ba'y nunoy? Huwag maayong padulungan ng sugal.
1: Mudaog eh, tabi jigaw.
2: O tinood, may panahon nga mudaog ka, pero naglabig yung pilde.
1: Bitaw, no?
3: Asa daay takoy, ha?
2: Kay Domingo man ron, muhapit una ta sa simbahan, manimba ta.
0: Kana! Ganahan ko, anak Jego.
2: Takla.
0: Misamutang akong pagdayag di mo, Jego. Lahi ka gyud sa uban.
2: Nagkumputol ko?
0: Gwapo ka alang na ako, Jego.
4: Yes!
0: Ikaw ang pinakagwapo.
1: Okay, kuya, ma'am.
3: Bye,
1: Jego.

0: Sebay girugaya na turu-turu, ha? Abi panagkog manarga na kita dayon balik sa tudapit dito sa mansyon.
1: Pabuto na. Kagilutuan pa ko sa akong pinakapaborito ni Maria Picat. Iyang lutuon.
0: Agul sa ba, ha, turu-turu?
2: Luto na kanyang espesyal. Espesyal na budbud, Arturo.
1: Mao kini ang usa sa hinungdan. Nga misamot ang akong gugma sa akong dilayla ni Maria Pica.
2: Sige na kaon na, Arturo. May Samson.
1: Oh, may dilayla. Hercules, sige ka usap. Aron makatilaw ka sa talagsaong kalami.
0: Oo, Arturo.

0: Yes! Let's enjoy!
1: Asa, Delta, oy! Abi ko bang mabisita ka rin sa pag-ayos atong mga bay?
0: Kaya nung problema mo ka? Ya? May pasalig naman ato sa Chico. Kasi ay bupaayos atong mga bay.
1: Asa gani?
0: Mamawi ko ni mo. Lipayon di ka.
1: Really?
0: Idate ka sa syudad.
1: Ganaan ko, anak.
0: Let's light the boy.

0: Salamat, Checo. Nakapanimba na ta.
1: Hey! Napresinyo na ta, Papa Jesus!
2: Maumunay kong naandang takla.
3: Kaniato o gangtod ka ron? Musimbag yun!
0: Very good!
3: Sa akong paboritong salida, ang drama nga, gibuhatan ng salida, Lovers in Plaza, Ado na ba'y forever?
2: Paborito ko na sa gibuhatan pag drama sa radyo. Sa multa ka ron. Pagibuhatan yung salida sa sini, makita pag yun na to.
0: Sige na, tanana. Excited ako makita ng salida, ha? Manuta ta sini.
1: Ayaw mo sila si Bakay!
4: Kung magkaidaran na ang usa ka tao, diyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
5: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magbalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Tanarawang ko andong, kanina yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
5: Ikapila man mo sa imnon?
6: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
5: Unsa gyud ang imong gibati sa una na, wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
6: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanarawang ko na kuantan sa kung ano, jabiti. Kani, oh, oh. Kung nagbintin lang, kung agyo kumabiya, hantod mo, sobra tuig na. Hantod garon. Eh parang, way problema.
5: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
6: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
5: Taga-asa?
6: Upper Limatok.
5: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka gun.
6: Kapito na ako sila, nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako naulian yun ko.
4: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.

0: niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! May karamdaman ka ba? Ay naku, kung meron, mahirap yan. Sa gitna ng pandemyang nararanasan natin ngayon, dapat pasiguro ka. Palakasin ang immune system sa napakabilis na paraan. Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Meron itong mga natural na sangkap na makatutulong para maibsan ang inyong mga iniinang karamdaman. Tulad ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, espirulina, moringa, buwamera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Pagtulong para maiwasan ang mga sipon at trangkaso. Pagtulong sa magpapagaling ng mga sugat. Pagtulong sa paglaban sa mga impeksyon at iba pa. Mga natural na sangkap na tutulong para mailayo tayo sa anumang karamdaman. Ano pang hinihintay mo?
1: Rice Plus Herbal Capsule.
0: Available na sa pinakamalapit na drugstores at mga butika sa inyong mga lugar.
2: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
0: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
3: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
4: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
5: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
5: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
0: Sa buong Pilipinas.
5: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatid doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo po'y napapakinggan maging sa buong mundo. Via live streaming, mga kaibigan, kailangan nyo lang pong i-follow o kaya kailangan nyo lang pong okay, kailangan nyo lang po kaming maging friend. Ano po? I-add friend nyo lang po kami sa ating po namang Facebook account. Rice Brand. Dahil sa andako man po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo, mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan. Kung may mga kwento po kayo, katanungan dito po sa ating programa, itawag nyo na yan. Muli, 0969-226-9623 yung ating po namang numero. Pag-usapan natin ang inyo po naman mga kwento patungkol po naman sa ating po namang produkto. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Naputol. Opo, totoo po yun. Yung narinig po ninyo, buong mundo na po, napapakinggan po tayo. Kung meron po kayong mga internet, ano po, kaya ang siguro nagtatanong po kayo, ano naman yung ano, paano naman yung makabibili ba yung mga nasa ibang bansa? As of now po, hindi pa, kasi kung nandun sila. Pero kung papadalhan nyo po ng ating rice coffee, nako, pwede. At may gumagawa na rin po niyan sa ating po naman mga kababayan. Eto, may caller tayo. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Dalisay Almario po.
0: Dalisay, tama?
1: Opo.
0: Okay, nani.
1: Taga-Humbagwa.
0: Ha?
1: Dito po sa Humbagwa, Quezon.
0: Quezon. Ano nga po yung pangalan?
1: Dalisay.
0: Okay, Dalisay. Okay, Nanay Dalisay ng
1: Dalisay.
0: From ano po kayo? From Quezon. Quezon Province.
1: Opo.
0: Saan po sa Quezon Province?
1: Ha?
0: Saan po sa Quezon?
1: Dito sa Humbagwa, Quezon.
0: Okay po. Okay po. Quezon. Okay. Ilang taon na po si Nanay Dalisay?
1: 63 po.
0: 63. Okay. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Nakainom na po ako. Kaya lang, wala mabili dito sa amin. Yung butika rito, matagal nang walang supply.
0: Dati po, Nanay, saan kayo nabili?
1: Dito po. Dito lang po sa Humbagwa. May pharmacy po dito.
0: Okay. Dati po, meron dyan sa Humbagwa, Quezon. May mga...
1: Ngayon, hindi naman punta ng Kalawang, Ulope.
0: Oo. So, ngayon po, wala na dyan ng ating po namang rice coffee?
1: Opo.
0: Okay. So, mga ilang buwan na po kayong hindi nakaiinom nito?
1: Mula pa po ng May
0: pa, nawala ng ating po namang rice coffee. Okay po. Hindi niyo po ba trinay sa iba, Nanay? Ibang mga butika?
1: Kasi hindi naman po ako nakakapunta ng Kalawag, Ulope. Kasi wala sa masahe.
0: Okay. So, talagang, ilan po yung mga butika dyan sa inyo? Marami? Kundi lang?
1: Ako lang po. Mag-isa lang po ako dito sa bahay. Hindi naman ako nakakaalis ng bahay.
0: Yung mga butika po dyan sa inyo, mga butika, marami po ba mga butika dyan sa inyo?
1: Karamihan dito ay tindahan, mga grocery.
0: Mga grocery yung karamihan. Ang butika, iilan lang po?
1: Isa lang po ang butika rito.
0: Pero isa lang?
1: Sabi niya.
0: Oo.
1: Wait lang.
0: Kaya isang butika lang. So, yun po yung dating meron ng ating rice coffee. Pero ngayon wala na. Naubusan na.
1: Wala na. Ang tagal nang wala na eh. Lagi ako magtatanong na punta eh. Wala.
0: Wala daw. Okay po. Sige po, sige po, Nanay Dalisay. Sige po, at sasabihin po natin sa atin po naman mga deliveries. Para po naman ay malagyan muli dyan sa inyo at may pagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee. How about po ano? Sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada, di po ba kayo? Ano? Di po ba kayo?
1: Ito naman po pag TikTok at Shopee, 250 ang bayad. Eh kung sa
0: yun
1: buti, pwede 150 lang.
0: Tama yun.
1: O 185, ganon.
0: Correct.
1: Eh pag sa TikTok, 250 ang bayad.
0: Tama po yun. So, anyway, sige po, at papaabot po natin sa atin po naman mga deliveries yung ano natin, yung concern po ninyo dyan sa Hondagua, Quezon, para madalhan po dyan sa inyo ng atin po namang rice coffee ulit. Okay po. Sige po.
1: Okay po.
0: Maraming salamat po sa inyo at God bless po sa inyo, Nanay Dalisay ng Hondagua, Quezon. Maraming salamat po sa inyo. Nanay, matanong ko lang po pala bago tayo mag bago ko po kayo bitawan. Ano po yung rason kung bakit po kayo nag-inom ng ating rice coffee?
1: Narinig ko lang din dyan sa radyo. Kaya lang, nung sinubukan ko, nung nag-try ako, maganda yung tulog ko, saka nakakadumi ako ng maayos.
0: Mm-hmm.
1: Eh dati ako nahirap na constipated yung aking pagdumi.
0: Mm-hmm.
1: Eh, pagka ano, dire-diretso yung tulog ko nung umiinom ako noon. Eh ngayon, ang tagal na. Hindi naman ako, kasi pagka yung markup nga ang iniinom ko, wala, bali wala. Na minsan nga, nakikinig ako sa inyong radyo maghapon.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang, nangungunsumi na nga ako nung kay Marka Muñoz eh. Kasi ulit-ulit naman yung sinasabi, ay wala naman.
0: Nanay, ikaw,
1: rice coffee ang talagay mag...
0: Nanay, ikaw po yung may sabi niyan, hindi po ako ha. Baka mapagalitan po tayo.
1: Kung pwede na lang akong magreklamo ko, di lang kakahiya. Isasabihin ko, ulit-ulit, isang oras, mayigit siya, isang oras silang siyang nagpo-programa, eh yun lang din naman sinasabi, balik-balik. Hindi kagaya ng ano, yung sa hapon, yung pinakitinggan kong kay Ma'am Wing, nakikinig ako ng 5:30.
0: Hmm.
1: Yun. Hmm. Saka yung Doc Herbal. Pero mas gusto ko po yung rice coffee.
0: Okay po, Nanay. Maraming salamat po. Thank you very much po, Nanay Dalisay. At mag-iingat po kayo. No comment na po ako doon. Maraming salamat po, Nanay.
1: Okay.
0: Thank you very much po. Nanay, kapag meron na po dyan sa inyo, balitaan niyo po ako kapag meron na po ng ating rice coffee. Balitaan niyo po. Tawagan niyo po ako, ha?
1: Ako.
0: Okay po. Maraming salamat po, Nanay. Thank you very much po. Maraming salamat. Thank you.
1: Okay, bye-bye.

0: Ay, hindi po ako may sabi niyan. Si Nanay Dalisay po, ha. Baka... Hi, anyways. Tuloy-tuloy tayo. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating walang mga kwentuhan. Ako po ay nakikinig lang naman. Hindi ko naman po, yun po yung sinabi ni Nanay. So, yun po yung papaniwalaan po natin. So, anyway, maraming salamat po kay Nanay Dalisay ng Quezon Province. Maraming salamat. Meron palang ano, meron palang Hundagua, Quezon. Ngayon ko lang na ano to, yung lugar na to. Sige po, maraming salamat po sa kay Nanay Dalisay. Ganda pa naman ng ano, ng pangalan ni Nanay Dalisay. Parang ano eh, parang 'di ba? Parang Cardo Dalisay. Hindi ko pala naitanong. Kalo ano niyo po si Cardo Dalisay? 'Di ba? Si Coco. Marami po nagsasabi sa akin na sabi nila, alam mo Kuya Boy, may hawig ka kay Coco. yun yung ano eh, yung sabi ko, ha? Yeah. Sabi nila, Kuya Boy, may hawig ka kay Coco. Sabi ko talaga? Sabi ko, nakaka-flatter naman yun na sabihin niyo sa akin na may hawig ako kay Coco.
1: Pwede na!
0: Na hindi nga talaga, yun yung sinasabi nila. Dalisay kasi yung pangalan ng ating Cardo Dalisay na ni Coco Martin. Pero marami sabi ko, marami nagsasabi sa akin, Kuya Boy, kahawig mo si Coco. Coco Pimentel. Akala ko si Coco Martin, Coco Pimentel pala. Yung minsan pa sabi niya, kahawig mo talaga si Coco talaga, Kuya Boy. Sinong Coco? Cocolet. Kaya lang, wala na eh. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
2: Hello?
0: Yes, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Hello, magandang kalusugan.
0: Yes po, sino po sila?
2: Jan-Jan dito.
0: Ah, si Nanay Jan-Jan. Okay, Nanay Jan-Jan.
2: Kasi ako naman makapasok sa...
0: Ayun, yung sinasabi ko eh.
2: Dami kasing
0: naatang. Dami po kasing tumatawag Nanay Jan-Jan, kaya ganoon.
2: Kaguras, siguro ko. Ano sa
0: sitpon ko. Opo. Nanay, ano pong may paglilingid ko po sa inyo?
2: Nakabili na po ako ng 25-in-1.
0: 25-in-1, very good.
2: Sarap talaga, ako. Ang sarap. Alam mo, ang imagine niya, hindi pa ang copy hat, no? Siyempre, nandiyan ang mga yung iba't ibang class ng mga prutas at saka yung mga vegetables. Next already. That's why, ma-fill natin ang ating kagalingan. Ang kadamdaman na nasa loob natin katawan, yun ay para bang masundalo sila, hinahanap ang saan ang karamdaman natin para gagaling tayo. Totoo talaga yan. Kasi, dito tayo sangkap, imagine that. Siyempre, ang taong may mga karamdaman, gagaling talaga.
0: Tama.
2: Kahit anong klase pang karamdaman, katulad ko. Up-up ang karamdaman ko, may ato insomnia, migraine, katawak, saka yung pag-singising sa gabi, almost 7 times.
0: Yes.
2: Ito, nakakapagod yan. Talagang nakakapagod talaga.
0: Talaga, opo.
2: Inis-inis sa'yo. Pero simula lang, tulitin ako ng rice cooking. Nako! Ay, talagang, halos lahat ng talagang ko ay ano.
0: Wala na.
2: Everything is banished.
0: Correct.
2: Wala talaga.
0: The best talaga,
2: kaya
0: Nanay.
2: Dapat ang mga taong mayroong karamdaman, nananalig na sila sa pagbili ng rice cookie kasi dyan ang kagalingan ninyo talaga. Dahil ang rice cookie binas bakit ito ng ating Panginoon upang tayong hindi makakaya makabili ng mga pamahalin ng mga gamot, mag-rice cookie na kayo.
0: Tama.
2: Dahil ang rice cookie talaga pagpagaling sa ating mga sakit. Sa ating lain-lain klaseng mga karamdaman sa ating iniluban ng ating katawan.
0: Tama.
2: Pagpagaling talaga. Hindi katulad ba? Nako. Nung ako pa sa rumayon ako ng ganitong sakit. Wala talaga sa galingan. Hindi ako gumagaling talaga.
0: Tama po.
2: Hindi talaga ako gumagaling. Tamad na tamad ako. Oo. Laging tamad. Laging natamlay. Hindi masaya. Wala talaga sa ano to, pangatawan ngayon. Ngayon, masigla. Wala ako naman, no? Wala ako, wala ako. Ganyan na talaga. Wala nang uminom ako ng rice coffee. Oh my God. Maging masigla ang katawan ko. Masigla ang katawan ko talaga.
0: Very good
2: hindi
0: po yun.
2: Hindi ako yung tamad na laging nasa bahay na lang.
0: Lagi nakahiga.
2: Hindi ako nag-walking-walking. Ganun. Nandito lang ko sa bahay, nakaupo, kasi nag-iisa ako. Kasi wala na kasi ang daddy at mami ko, patay na sila lahat. So, wala na sila lahat. Tapos, yung nagsimul na aking menu ng rice puti, doon,
0: naging masigla, naging masigla po kayo.
2: Para sa akin.
0: Ano po yun?
2: Nagbabago ang lahat sa akin.
0: Wow.
2: Dahil, before mag-take ako ng rice puti, ay nako, nagdarasal ako.
0: Tama dapat. Ko, dapat lang po.
2: Bless this coffee, Lord, that it will make me stronger.
0: Tama.
2: Make me feel bitter. Ganon, nagdarasal ako sa Panginoon bago ako mag-take ng coffee ng rest coffee. Ayun nga yun, totoo talaga. Pagpagaling talaga siya.
0: Tama
2: yung
0: po.
2: Yung pamangkin ko, yung may mayuma.
0: Oo.
2: Sabi niya, Auntie, ang galing talaga. Ay, hindi ka na muli ng yung mamahalin nga gamot, hindi na. Gumagaling talaga at eh. Ayun yung lumulubo kong tiyan. Luminilitis. Ano yung antawin yun? Diba naka-flatin ba? Ano yung Tagalog yung nag-flat na ang kanyang stomach? Ano yung Tagalog? Your stomach is becoming flatin. Diba nag-flat ng tiyan niya? Hindi, katulad yung parang lumulubo ba?
0: Ah, ganun po ba? Diba? Opo.
2: Hindi kasi ako marunong magsalita ng ano, ng script ng Tagalog.
0: Oh, tapos ano po nangyari doon?
2: Lumilit, ayun. Naging manipis ang kanyang siyam.
0: Okay.
2: Ang sakit na rin ng Tagalog.
0: Sige lang po, nanay. Sige lang po. Okay lang po yun, nanay.
2: Ante, hindi na ako bumili yung gamot na tag 2000. Ito na ang minimintin ko. Ang rice cup 25 niya. Very good, sabi ko. Ano mo lang, tuloy-tuloy mo na yan para ang iyong karamdaman na may mayumok ka, tuloy-tuloy din yan na magagaling. Ati, salamat, Ante. Thank you so much na inahawan mo ako nito ng rice cup. Pagsabihan ko rin itong kapatid ko dito sa Manila at hindi na uminis sila ng rice coffee. Pwede ba ang 6 months old na bata? I mean, 6 years old na bata?
0: Ilan po?
2: 6 years old.
0: Yes po, 2 taong gulang nanay pataas pwede na. Pwede na uminom ng ating rice coffee.
2: Pwede na?
0: Yes.
2: Sige, pagsabihan ko yung pabangsin.
0: Yes po. Okay po, nanay. Maraming salamat po sa inyo. At napakalaking bagay po ng mga kwento po ninyo, nanay, dyan-dyan. Dahil ito'y nakakapagbigay po ng sa atin, na kumbaga, inspirasyon sa lahat ng atin po ng mga kababayan na naghahanap po ng kasagutan sa kanila pong mga katanungan patungkol po sa problema po nila sa kanilang kalusugan. So baka ito na po. Kaya nga po, tama po yung sinasabi po ninyo. Simulan na yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At
2: baka...
0: Yes, tama po.
2: Oo, mga ano, sa kalusugan, huwag kayong magpapabili ng rice coffee. Hindi kayo, tapos uminom kayo tuloy-tuloy lang dahil ang inyong makalamdaman talaga nagaling kayo.
0: Correct.
2: Ako nga, mayroon akong katalak.
0: Pero
2: ngayon, medyo malinaw-linaw na ang tingin ko.
0: Yes, tama po yan.
2: Uminom ng mga yung sa ano ba, gamot-gamot lang na. Like coffee na nga, sa
0: coffee
2: mo. Before we take the coffee, no?
0: Correct.
2: Yan ang mata natin, itabuka-buka, yung usok niya papunta sa mata. Mm-mm. Yun ang ginagawa ko. Oo.
0: Thank you po, nanay.
2: Ito yun. Ang galing talaga.
0: Salamat
2: ngayon
0: po.
2: Ngayon ginagawa mo ng gamot sa mata. Yun na lang ang ginagawa ko. Kasi apo, narinig kasi kita, nagsabi ka na, before you take the coffee, the rice coffee, mm-mm, you lift your eyes ano sa usok. Yun na yun, usok.
0: Tama po.
2: Hindi, sabahin yun. Ganun po sa bag ko, yung napakigan yun. Tapos, ano ko ng mga pipes na 3 minutes yan.
0: Mm-hmm.
2: Yun. Parang may, parang basang sa loob-looban niya nga nag-ano siya ba? Gumagalaw-galaw, ganun din. Hindi na ako nag-bet. Yun na lang ang rescue yung continue ko.
0: Tama po. Maraming maraming salamat po, nanay. At sana po ay pagpatuloy po ninyo yung pagiinom po ng ating rice coffee. Nanay, dyan, mabuhay po kayo. God bless po, nanay. Maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you, nanay. Bye-bye po. Salamat. Salamat po.
2: Okay. Mag-ingat tayo lahat.
0: Ang kaibigan si Nanay Janjan. Ang ating po namang suki na patuloy na sa pagiinom po ng ating rice coffee. Tawag nyo lang po ang inyong po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. At ating po namang simulan.

0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating baladudunan. Itawag nyo lang yan, 0969-226-9623. Again, ano po, kung may mga katanungan kayo, pwede nyo rin po sa aming i-text, ano po, at pwede po naming masagutan yan, ano po. Pwede rin pong sabihin nyo po sa amin na tawagan kayo para kami po yung tatawag sa inyo. Ganun po, pwede po yan dito po naman sa ating programa para hindi tayo mahirapan. Mas padaliin po natin yung pagkakataon na tayo po yung magkausap at magkakumustahan tungkol po sa pagiinom natin ng ating po namang rice coffee. Ano po?

0: 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po naman pala dudunan. Kung meron po kayong mga nais na kwentong ibahagi po naman dito sa ating programa. Mga kaibigan, wala na tayong oras at tayo po yung magpapaalam na muna. At hanggang sa muli po naman ang pagsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Nangalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat po ba? Ingat ka. 106.2
1: Oras, alas 7 y media.

0: Testimonya.
1: Oh, kasih na, kasih na di lahat. Ako na eh, si Ede.
2: Ede Garcia?
1: Dili, uy.
2: Kensang Ede?
1: Wala, nalimot ka na dyan. Niguwang ka na dyan sila sila.
2: Ay, lagi. Ay, ambot ba. Dali naman kay kong malimot. Unya, pirmi kong kamuhion. Maglison man gani ko usay sa pagpagawa sa kong hugaw. Ay, blood pagyod ko.
1: Aw ka na, Ede, ay. Magkatabang ko ni mo, Ana.
2: Sigurado ka? Kinsa ganitod ka?
1: Hindi lagi. Basta mauna to ha. Inumat at buntag at tunggipalit na to ha.
2: Onsa pa ganito?
1: Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Ginama sa mangustin o goto cola. O saka herbal plant gamakaayo sa blood circulation, memoria o mental health. Antioxidant pa yun kini. O good for the heart.
2: Mao ba?
1: Silisina.
2: Liniyagid ko kay mo palit ko sa epektibo o glamian nga kape. Para gis Bila-Bila Herbal Coffee. Tuig naman gani ko kape nga migamit ini. Uy, di gyud ko mo biha uy kay hayahay kay nga akong lawas. Nawa pag gid akong kabuhi. Gibati gid na akong limpyo nga akong lawas kay antioxidant good ni o good for the heart.
1: Correct. Yun na. Kinsa pa gani ko?
2: Haha, Ede! Ang akong classmate nga, kusog kayong mangupyas akong mga answer, gihikan sa elementarya, hangtod na sa high school!
1: Correct na, Sam! Sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa!
3: Set Living Testimonies. Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
4: Na landing ko sa ospital yun at nagugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, malala ako ang acute gastritis.
3: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
4: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
3: Living Testimonies.
5: Usa na usab ka paragis Bila-Bila Herbal Coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis.
6: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Sergio del Norte. Kaning Bila-Bila nga cafe, nahan manggog ko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, gana gyud kay ang paminaw sa imong lawas. Kontento to ko kayo, basta kay kada buntag magka-inom gyud ko ani.
5: Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa silay delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
8: Mabuhay Hardware.
7: Mabuhay Hardware. Let's build together.
9: August 19 is National

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 42 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Maayong gabi isa na natong mag-suki itig babinaw din ang karoon. How are you doing, guys, out there? Welcome to the hour of my show. Welcome to the hour of our show. This is the official music radio, 106.3 Bell FM. And simulcast, ito ang EM Band, DXBZ Radio. Bagti. My name is Martin D. Po, mga kaibigan. I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening. Ayan, hanggang alas 9 po tayo ng gabi, playing the best variety of love hits, love song. Ayan, alas 8 ang mga naminaw din ang karoon. Kaya always gonna tune in, always gonna katutok ang inyo ang mga dunggan din sa 106.3 Bell FM and Radio Bagti. Yes, of course, today is Thursday po, mga kaibigan. Pasensya na po. Medyo karampo ko na kabalik og tingog kay hello eh. Na may mga commitment, good nga agay. Anyway, 7:41, 8 o'clock. So I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening. So talagang sulit-sulitin niyo po ang inyo pong gabi with me. Good night! Yes, I am going to play Love Songs, Love Hits right here sa itong program ng TLC. Kung na may mga problema puso din ha, you can text me. You can call me. You can request also at 0998-997-8890. Once again, it's 0998-997-8890. Ang itong cellphone number, alas sa itong mga namino, di na karan, always yan, tuning in sa programang TLC, Control Love Conversation. So sa itong mga namino, di na karan, gusto nga join sa itong show this very evening, all you have to do is you can text your greetings, shoutouts, and your request to 0998-997-8890. So ako makauban din niya. I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening. Megan, anyway, nagkakisalamat sa ito ang mga always and tuning in din ha. All threads sa Zamboanga Peninsula, especially sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga Sibugay. At the same time, itong mga suki, tigbaminaw din ang sumayo sa Miss City, Misamis Occidental, and Misamis Oriental. And sa ito mga naminaw sa Bina sa may kaning asa naman ito? Lanao del Sur in Lanao del Norte. And lakim na din sa may Cotabato area. Hi there. Good evening. 7:43 on the clock right now. Be with you all the way till 9 o'clock in the evening. Anyway, sa ito ang mga naminaw din nagkaroon. And happy listening also to all the people out there. And of course, ang ito ang program is hatod usap ka na ito sa EB Gadget Pagadian. Nangita o barato ng mga cellphones, di kalidad 100% original ng mga cellphones, laptop, CCTV printer, o daghan pang mga accessories. Ayaw nagkabalaka,

Hollywood available na kada sa EB Gadget Pagadian. And good news, gumikan kay ang EB Gadget Pagadian, nag-offer og pautan na ma-cellphone og daghan pa, dala lang og valid ID og down payment sa dili madugay magka-cellphone kana. Plus nagtaniya usab sila og 5% discount sa mga gadgets. So unsa pa inyo nga gihuwat, adto na ta sa EB Gadget Pagadian nga naa mahimutang sa may barangay San Francisco Rizal Avenue, Pagadian, sari at bang lamang sa paprinta. Pwede sa ninyo sila nga mabisita anytime, all the time, may galaon o mga guwapo-guwapo nga mga staff. Pwede sa sila ninyo nga ma-message sa ilang FB account, EB Gadget Pagadian. 45 minutes past the hour of 7 o'clock right here only on the ultimate radio station in Pagadian City. This is DXCA 106.3 Bell FM and simulcast with DXBZ Radio. Magting.

0: right here on Bell FM.
1: Si Nanay Sonia.
2: Ako ay isang napagaling ng Paragis. Dahil sa Paragis, naramdaman ko talaga na isa akong mahalaga sa mundo. Kailangan nating lumaban sa sakit para tayo mabuhay. Para sa pamilya natin, alang-alang sa ating mga mahal sa buhay. Lumaban ako sa sakit. Halos wala na akong pag-asa. Pinamigay ko ng ibang gamit ko. Pinamigay ko ng ibang damit ko dahil mamamatay na nga ako. Talaga nung time na yon. Pero ang ano pa rin ang Panginoon sa akin na papagalingin niya talaga ako. Dahil sa Paragis Bilabilang ibinigay niya sa akin gamot.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Papaminog sa gamot ti ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani ana ang Nerflex capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric og chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog og kapoy sa lawas. Nerflex capsule atong gamiton. Nerflex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O usa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
5: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ritli.
6: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
7: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
6: Basin ba yung mabatal noong kubalik, ana, ha?
7: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
7: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking buhay.

0: Tataka, ayoin! Alas sa mga kanaminaw din na gano'n. Helpful listening to all of you right there, wherever you are. Whatever you are doing, just listen. Yes, my magbabino, ganyan din. And welcome to the hour of my show. Of course, our show, kanyang programang TLC, Control Love Conversation. Good evening po, DJ. Kumusta? Always ko nga naminaw sa Bell FM. Karoon lang yung ko nakatext sa imo ha. Pwede mag-request ang song, DJ. Mina Mahal Kita by Freddy Aguilar. From Joey Castillo. Yes, sir. Thank you so much. Hi there. Good evening. Well, so good evening, Kuya Martin D. Pakigreet lang ko sa Mekam family. Salma, Vega, Anthony, Simbahon, and then to all my friends. Especially sa ako ang palangga na si Ma'am Ate Giselle Ma. Diri sa hospital. Thanks Kuya Martin D. Request na kong song. Magparaya din na namumuro ka na. It's Gary from Lamar Boy with love sa may Domaguete City. Anyway, thank you so much. Nagagay salamat sa tuwa ang mga nabinaw din ang groin. Nagagay salamat for all the people I love before. Charmos. Nagagay salamat. Anyway, James, atasaning butangan ng bed kay actually misod ramang good ko dayon ato asang butangan ng bed. B?
1: Welcome to TLC.
2: True Love Conversations.
1: TLC.
0: Alright, ayan, nagbabalik. 57 minutes past the hour of 7 o'clock. Wave caller on the line. Say, okay, no one. Yes, hi, Martin D. Ayon, I miss you. Good evening. Miss you too. Pag-greetings lang ko ng unani mo, Martin D. Og sa kahanginan. Like, Day March Dramatica. Mike Andales, Lonely Girl to Lover Boy, Aljo na magkat-kat ang napag-greet si Marian Ramanuel, and the request ng kog song og tanging sayo. Thank you so much, Marian. How are you? Kumusta? Kumusta ang is and nagkakay salamat ganini ang tanan. And also shout out lang ko, ayan, hi, good evening Tito Migu. Shoutout lang ko, nako si James Bacayo, Leia Jethro, to Jolia, to Joas, to to Jairus. Ang nagpa-shoutout si Girly Kerante, diri sa Kabgan, Kambulig. Request ako ang song, Migo, kanang katong ibang ipa, ibang iba kanang May Rich Verano. Thank you so much. Nagagay salamat. May problema. Basta kay kaya na to nga i-play niya mga requests, I am going to play those requests. Basta ka mo. Ganun ko kayo kamay. Yes, and also, okay, Martin D. Lanaw ragi hapon. Ay, thank you kayo. Nagagay salamat, Ma'am Marian. And of course, sa tanan natong mga always yung tuning in right here sa itong programa. Thank you so much. Maraming salamat po sa inyo. Alright, so moving on to exactly 7:50. Yes, okay. Ganito na lang. Hindi na lang. Tuloy-tuloy na lang tayo. Okay, ganun ba yun? Okay, nabira din ako. Sabi na ko, gula na ko mabira. Nabira di ay. Hindi ay kinahanglan yung birahon kay Basin. Huwag lang yung nagmabira. Anyway, ito ang cell phone number. Ito ang mga namino din nagkaroon. 0998-997-8890. Alang na ito ang mga namino nga doon ay mga problemang puso. So, you can send out that one. Actually, ganyan ito ang programa yung TLC. Ang design ganyan niya is we are going to read a love letter. Doon ay mga problemang puso and doon ay mga love problem. So anyway, di mabalak. Martin, di asa ni Eka, gahampun. Wala lagi ka nakaprograma, pasailuan na lang. Good. Kamu ba kami ngawon? Ginmudangin ako. Gigali ito mga programa, mingawon na yun. Ginagong ganahanin niyo ba? Pasensya na gyud kay sometimes do na gi mga kakulian, do na gi mga commitment nga kinahanglan, oh, giimbita man gud ko gahapon og Maraga birthday man ata tong nag-invita na. Walang kamo kung daamoy mga birthdays, naamoy mga occasion din na ibitahabi ako ninyo, ha? Oh, ibitahabi ako ninyo kay di ko ninyo imbitahon. Wag yung Martin Didi, ha? Open rabaya kayo kung inyo kong maimbita. Sana all. Anyway, alas 8 na right here on the Ultimate Music Radio. This is DXCA 106.3 Bell FM. And of course, you are with Martin D. right here on 106.3 Bell FM and Radio Bagting.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: ug mas gipakusgan,
1: ug mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome

0: Welcome to TLC.
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: We've got 4 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Narko! Ani nang tanda din ni og Martin D asa di ay kagahapon wala lagi ka programa mo lagi ka mo nina lagi tubag ko na ni unya mo alhi ka Martin D imo kong panahon man ako Martin D na kay programa og ma yes na kay programa of course basta na lang ko na ragyan ko pa request ng awit DJ ikay mahal pa rin. Ikay mahal pa rin. You know, thank you so much. Nagkakay salamusta na natong mga nabino din na karon. And, okay. Asa na ba yan? Ikay mahal pa rin by Rockstar 2. Okay. Nagkakay salamusta. Thank you so much for listening. Nagkakay salamusta si mga nabino din na. Asa naman itong nanawag kaganina? Wala naman ibalik o tawag. Okay. Ang pinakatong linya, 0998-997-8890. Kung naami mga problema ang puso din ha. Ayan ang problema sa kwarta, kaya wagyan ko ha. Alright, we have caller on the line. Hataga na itong magdaga na itong caller on the line. Hello, good evening.
3: Hi!
2: Yes! Good night! Hello, ma'am. Good evening. Kamusta? Mm-mm. So, kumusta ang ulo tanga? Yes.
3: Diba yan, lagi kay kayo mo nga.
2: Grabing kabisi kayo, ay. Unsaon man yun, eh. Ngadagahan magigitag mga commitment.
3: Mamuwan, mamputag maayon.
2: Ayan. May nang usahay dito mo itong haon, kaya rumingahon mo na ako.
3: Maba?
2: Maba? Dugay lagi ka mo itong adigino. Oh, maunsyad. Saan naman na, eh. Inilog man kaya akong beauty, eh.
3: Ako
2: rin
3: na imong beauty. Ayan, inatag sa dati.
2: Maul lagi.
3: Yung, ba't yung may mamuna rin luwag, ha?
2: Ah, sandi lang kay sundang rato yung igo ko.
3: Ay, habol rin ang sako ya. Okay,
2: Walay problema kay habol mo buto di mo ka doon.
3: Kadala, amang hapla sa mga podpuya.
2: Ay.
3: Ang hapla sa mga kopadi, kumadot lang niya.
2: No, yupi.
3: Ya, kumusta naman ka kuya?
2: As usual, guwapo ragi hapon sama sa kaaniyag sa akong color.
3: Wow. At the same time. Magtabi-tabi yung turun mo, kuya, kay dugay na kong hinulat mo, gabi ipag hinulat. Wow.
2: Grabe, eh. Usa naman, eh, akong kahimtang. Oh man, wak na. Naglisa na sila booking na ko for kuan, kaning hosting. O niya, pagka, duot kay hosting. O niya, pagka human, pag-abot po diri sa DJ sa radio. Uy,
3: Ambot ni kami mo kuya, oy nganong jud kang laagan si Dinggay Garo tayo. Ano mamong mo?
2: Saan man good po niya? Ha? Ang sa to?
3: Kuya mong Dinggay Garo tayo ba niya? Wala na siya.
2: Ang wala siya. Wala po si Martin D.
3: Agay, wala po. Nga no man
2: na. Alam siya na.
3: Isa lang ang buhay. Isa
2: lang ang
3: buhay niyong
2: dalawa, ha? Alam siya. Sabay na
3: tayo. Ha? Sabay na tayo para tatlo na.
2: Yeah. Kagilok.
3: Baba na po ninyo ba para ka ikatulog ko?
2: Di man na magpasabay si Inday Garo tayo, eh. Masuko man na siya na ikuyog. Masuko na siya na ka nang naasay kuyog. Gusto niya siya regyo.
3: Lagi na
2: kay
3: Kuyong.
2: Mamang
3: di
2: ka bang
3: si
2: Darling
3: na
2: kugaruta. Ah, mauman eh, Diane. Sabot na siya, eh. Kaya
3: na, kanansita na lang magkuyog, kuya.
2: Asa man ta?
3: At to dito kung sa mabugnaw nga dapit, mangalog si kulit.
2: Talabi. Dala na dahil.
3: Kulit na kaya kung kanon si Kutuaya, di man po anong... Di man ko anong mga team, di nga po ang gahi. Chocolate.
2: Okay, go ahead sa mga through love conversation di ami.
3: Ginon, kuya.
2: Yes, oo. So, starting siguro, magsugod ta Lunes, kaya marag naaway. Ubay naman yung mga letter na ko diri.
3: So,
2: ay, sure. Mino mo karong Lunes, na natay mga letter senders, nga hataga na itong tambag, atong pong tambagan, otro na mapuntang mga talambagan.
3: Magpatambag ko o magmutambag.
2: Na akong ikaproblemahan. Kaya sa din ha, manggod, naabdan kong mga problema. So, starong raman nung ta akong una-una. Ano tagaan mo ko ninyo problema?
3: Anak-anang, may lami ang sugila noon. O, guay, problema. Manggod ng problema. Kaya ang problema, kauban mo na sa kinabuhi. Ako raman na ako'y problema. Tambagigod ko, kuya.
2: Guay.
3: Asa
2: man ka gusto nga maghikog? Punuan ka sibuyas o punuan sa kamatis? Itong sabutan.
3: Sige. Anak-anang tagkasama kay Matita, no?
2: Pagmasing to,
3: dili
2: ra matitan mo.
3: Sige na, basta Lunes sa bantay, mag-abang ko ni mo. Ugma, napaka-ugma.
2: Oh na, no, ilisod po. Basta lang kay, walay mo booking na ko for birthday celebration or unsa pa na wedding diha. Okay. Okay, mag-hosting, magkakabalo, magkunota, mag-host.
3: Ano. Ay, sa mga
2: mag-wedding
3: anniversary.
2: Yeah.
3: Birthday anniversary.
2: Kuno.
3: Sarapan niya kang booking on.
2: Lahi ba yan na kanang booking o kanang bookingon?
3: Ano ba?
2: Kanang booking, kanang booking, imo siyang bookingon para kanang for any event, any kuan, booking. Kanang bookingon, kato nang imo kong bookingon ko rin. Kanang ikaw ba yato si Kuan? Si Kuan o si Kuan ikaw Roman?
3: Ikaw akong pa tudlayon sa kong buhok.
2: Yatang na nindegaro tayo eh.
3: Hindi lang di ay ikaw. Sige lang, ikaw na lang akong partner.
2: Sana all.
3: Peaceman. Magkita pa kong parent mo ya.
2: Sana, wala. Kagilok.
3: Ano ka lang kung pari kuya para mag-bisman ka na ako.
2: Ay.
3: Pangitaan niya kuya kuya ha.
2: Pangitaan ka kaya kabala ka. Hiyatag na kunin mo si Kuis J.
3: Ayaw naman si Kuis J. Kaya ito nangin mo ang flower girl. Flower girl na ako na si Kuis J.
2: Hello eh.
3: Kay Aldi na Mukadda, kumusta ka niya, John? Kay Angie Calpio diya sa Cotabato City. Kay Inting Calpio sa Tiguma. Pagka diyan City, talaga sa naman ako na mag-UPN anything on. Matintan lang gud na ko, kuya.
2: Pag-UPN
3: ako mag-UPN. Dayon, diya po ni mo, kuya Martin, is this yan.
2: Ay, kagilok, ay.
3: kag kuis gipod inyong nabalay ko niya Burakyat. Kada best ko na ng Burakyat eh, hindi ko ganun masukuan at ganahan dak ko. Katantanan na lang oy kay mo sinay nagsunod hindi na lang tanig luwag
2: da. Okay, so
3: good evening to everyone.
2: Ayan, daga kayo salamat. Ano sa may request?
3: Mag-request po o ka ng ano sa may maayo na i-request po ya?
2: Ano sa may maayo ni Maudie ang anak ko?
3: Saan, kuya? Kanang... Wish! Pwede yung wish ba, kuya?
2: Wait?
3: Wish!
2: Ah, wish! Okay, wala problema.
3: Wish, kuya, o katong... Don't forget to remember me by DJ.
2: Ah, okay. Don't forget to remember me.
3: Ayaw kong kalimpi, ha?
2: Yeah, sure.
3: Yeah. Bye-bye, Kuya Martin.
2: Okay, thank you. Nagkakay salamat for calling. Yeah, there you have that was Lonely Girl. It is now 15 minutes past the hour of 8 o'clock. Taas sa mga istorya, eh. It is now 15 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Play sa tag-music, mga higala.

0: right here on Bell FM.
1: Sa panahon karon, naanda na. Pero medyo tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: horas a las 8:30.
1: Si Nanay Sonia.
2: Ako ay isa na pagaling ng Paragis. Dahil sa Paragis, naramdaman ko talaga na isa akong mahalaga sa mundo. Kailangan natin lumaban sa sakit para tayo mabuhay. Para sa pamilya natin, alang-alang sa ating mga mahal sa buhay. Lumaban ako sa sakit. Halos wala na akong pag-asa. Pinamigay ko ng ibang gamit ko. Pinamigay ko ng ibang damit ko dahil mamamatay na nga ako. Talaga nung time na yun, pero ano pa rin ang Panginoon sa akin na papagalingin niya talaga ako dahil sa Paragis Bilabilang ibinigay niya sa aking gamot.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O usa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa usa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa igipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
4: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kanian ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung sa akong mugod nga kinahanglan na magkita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiun lang sa nato nak, biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, giyangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali gyud ka onak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problema na ganita, ila ang pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, o ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon na ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya.

53 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Time to go. Thank you so much for listening right here on the Ultimate Music Radio 106.3 Bell FM simulcast with DXBZ Radio Bagting. And of course, on my last beats, ito ang mga greetings this very evening po mga kaibigan. Good evening DJ nga guwapo Tugnaw Match. While gatagay-tagay ang prison, pawala sa Tugnaw. Magpagreetan ko sa ko ang kauban diri nga si Uncle Dario, si Mini Senior. O sa ko ang special someone na si Giselle Valenzuela nga mag-amping kamahal ko. Request ko song ikaw pala. Kaya siya na Jude ang maasawa. It's coming from Al Jonski Simbahon from Datagan, Pagadian. Thank you so much. Okay, salamat, Jonski. Good luck and best wishes po. Alright. Idiragyo ko kaayo mahimo ninyong host upan sa inyong wedding. Alright. Diba? 54 minutes past the hour of 8 o'clock. Time to go. Thank you so much for listening. Hang on tight with sa tuang 9 p.m. evening draw, sweet dress og lottery draw. Huh? And well, here we're gonna leave you with something from Debo Buyer. Ayan, ngayong na nandito ka. Diga kayo, salamat sa inyong pag-uman, mag-iigala. Huh? Tunog mapuhoin. Same time lagi hapon na to ang oras programa. Of course, alas 7 sa gabi, ito man alas 9 sa gabi. Sa indo, bye-bye and have a great evening ahead of us. Goodbye!

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With a power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1TX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1TIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.
3: BBC 106.3.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 5. 106.2
2: Bell. Radyo Bagting.

0: Ililhong pahimangnuog pasidaan sa panghitabo na may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Dinhilang sa lanon sa bagbagdingan. Ug aniya ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanon sa bagtingan.
1: Maing buntag ganatong tanan mga kabagting o kabalkadas nining adlaw nga Biyernes, pizza 21 sa buwan sa Agosto 2026. Matong sumabot sa CBA sa Radyo Bagting o Bell FM, pwede mo makapaminaw inagi sa mas gipasayon ng mga pamaagi. Pwede ka mo makapaminaw sa CBN sa Baganyan Broadcasting Corporation, pinagi sa itong Facebook Live. Mga kabagting o kabalkadas sa Radyo Bagting News, lakip na usap sa BBC's Entertainment. O nga itong mga dunay data connected sa Wi-Fi, pwede usap niyong i-download ang Radyo Bagting app sa Play Store. Aron nga mas makapaminaw ka mo sa AM o FM wherever you go, basta doon na ka mo'y koneksyon sa internet. Ha? So, ingon man mga kabagting o kabalkadas sa naandan, 756 sa dial sa inyong mga radyo, ang Radyo Bagting o 106.3 Bell FM. Maing buntag sa mga sayo kayong namangon, sayo kayong nagbuhat sila mga gimbuhaton, taliwalas pagka-holiday mga kabagting o kabalkadas kay karon na dihi mong special holiday gumikan sa ining kamatayon ni Ninoy Aquino nga gipusil dito sa niya terminal mga kabagting o kabalkadas. Sumad karong adlaw o ginagipusil sa ulo patay. Ayan, kumusta my morning sa mga kugihan kayong mga ginikanan, kugihan kayong mga negosyante, kugihan kayong tigbantay sa kahapsay o kalinaw, na kugihan kayong mga mag-uma o mananagat, kugihan kayong mga vendors o guban pa, mga kugihan nga sweepers, dinis pagadian o lalawigan o kanait nga mga dapit. O tanang mga kugihan. Gawas mga estudyante ron kay sure ko, pislok pang uban, tulog pa. Gumikan lagi kay usaka inibitong higayon nga makapahuway. O mag beauty rest daw, pero rest lagi daw kay may beauty pagkabaita. Alas 5:08 na mga kabagting og kabalkadas, bahala pag unsa inyo mga gibuhaton, basta makapasalamat tas kay tas ang salaing usab nga hugna sa tuang kinabuhi nining buntag. Nandito maglangay ang inatong siren karong buntaga, mga headlines sa mga balita. O gadi ni lamang na sibyaan sa Radyo Bagting og Bell FM, lanog sa bagtingan.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa mga balita, cease and desist order gipatuman sa Minahan sa Dumingag. Kampang headlines, 1 CMO Mahigalaon Battalion misalmot sa Kalasag Zamboanga del Norte Territorial Defense Exercise. Kampang headlines sa mga balita, retiradong uniform personnel duck panuman pakiya sa pagpakitag dokumento sa ginalang armas checkpoint. Latest checkpoint sa Zamboanga City. Sa pikasbahin sa mga balita, DILG Secretary gipaniguro nga luwas ang Zamboanga City. Ingon man usab, duha ka negosyante patay, usang nasamdan sa pagpamusil dito sa Dato Udi o kun Dato Saudi Ampatuan. Sa mga balita, gikan sa BBC News Center, ang mga kanait pang mga dapit, adunay 2.4 million nga shabu na sakmit sa bypass operation sa Lanao del Sur. Suspect patay, human misukol sa kapulisan. Sa dugang pa mga headlines, DSWD Secretary nakikita sa Ateneo di Zamboanga officials kalabot sa nahitabong shooting incident dito sa mong dapit. Og dugan pa mga balita, update sa kahimtang salakat sa panahon kay Bagyong Neneng, hingpit ng Nibia sa Philippine Area of Responsibility. Ang mga driver naghikog patay dito sa lungsod sa Aurora. Duha ka panimalay sa Dinas Gilamoy sa Kalayo. O guban pa mga natala, mga kabagting o kabalkadas sa dinistong pagpanag-uban, lanog sa bagtingan. Ako sa bagting, 16, Vanessa Cagas, Tumakmol, Dita Maglangay. Uban sa mga bagting reporters sa technical team, Gamot tunol sa mga balita nining buntag, naunahon tang update sa lakat sa panahon. Imikan kay bagyong nining higpit ng Nibia sa Philippine Area of Responsibility. Ania ang detalye.
2: BBC Weather Update.
3: Hingpit ng Nibia sa Philippine Area of Responsibility ang si bagyong nining hinungdan nga medyo makaluag-luag na kita sa dagat sa lakad sa panahon. Tungod kay ang nabili na lamang karon sa nasod, mao na lamang kining habagat ug lakip na usab localized sa thunderstorms. Matod pa sa pag-asa, lauman nga makasinati na kita og nindot nga lakad sa panahon gikan sa buntag lahos na sa kahapon. Apan pag-abot sa kagabion, posible nga doon na paghapoy kalit nga pagbundak sa ulan gumikan sa pikto sa localized sa thunderstorms labi na diri sa Maya, Zamboanga Peninsula o gaingon man sa pila ka bahin sa Mindanao. Ang habagat usab kini ang makapiktar ngadto sa Metro Manila, pipila ka bahin sa Luzon, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Batanes ug Cagayan. Gipasidanan paghapon ng publiko nga mag-amping sa kanunay ug human magmaigmat sa mga posibilidad ng epekto dala sa nasangpit nga utang lakat sa panahon. Gawa sa bagyo nga si Nining nga hingpit ng Nibia sa PER, lang usa-usab ka LPA nga gimonitor sa pag-asa, ming dungan usab kini og exit kauban ni Nining. Ning kasamtangan, usa na lamang ka LPA, tropical storm rather, ang gimonitor karon sa pag-asa nga na paghapon kini gawa sa Philippine Area of Responsibility. Sa kasamtangan, anakin sa gilayon nga 2,735 kilometers sa may sidlakang bahin sa Eastern Visayas. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 95 kilometros matag oras ug ang paghapak ni sa kayutan nga mukabat usaw sa 115 kilometros matag oras samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 25 kilometros sa matag oras. Matod pa sa pag-asa, ang kining LPR tropical storm nga gibantayan sa pag-asa nga gawa sa PER giingon nga posible nga dili usab kini makagawa makasulod sa PER tungod kay anaaman kini sa karagatan ang iyahang gipunterya niini o gagilawman usab nga mubiya ra usab kini or kini nga mahawala ra usab kini pag-abot sa adlaw nga Sabado or baka Domingo sa kadlawon. Samtang sa pikas bahin hunas og tawo sa Pagadian City karong adlaw ang tuang sayran isip giya usab sa mga mananagat karong kabuntagon. Alas 5:31 karong buntaga, 0.1 meter ang giladmon sa tubig. Unang hunas, ang taob niyang alas 11:03 ang takna sa buntag, 1.1 meter ang giladmon sa tubig. Subling munas, pag alas 4:28 ang takna sa gabihapon, 0.6 meter ang giladmon sa tubig. O subling mutaob, pag alas 11:43 ang takna sa gabi, 1.4 meter ang giladmon sa tubig. Lawaman mo subang adlaw, alas 5:39 karong buntag, o musalab kini pag alas 5:59 sa hapon. Bagting 17 Florence of FEMA sa BLFM o Radyo sa Bagting
1: 106.2 Alas 5:13 na mga kabagting o kabalkadas. Motoy update sa kaimtang sarakat sa panahon. Paniguruha gihapon ninyo mga lakaw nga doon na may mga dalang panaghang kaya doon na paghihapon mga kausaban na matagkaroon ko niya dili na hinoon na pabor nga doon sa mga inibitong epekto sa bagyo ngod kaya kini ang naano naman naggawa sa Philippine Area of Responsibility mga kabagting og kabalkadas. Alas 5:14 dinistong pagpanaguban padayon sa pagtunol sa mga balita og impormasyon busa standby sa gihapon kay ang mga balita nga gikan ni Bagting 29 Cheryl Onyot Liraza na itong hatagan og pagtagad may kalabtanan sa Bagway Lampod nga nahuman ang kinibitaw nga Kalasag o Zamboanga del Sur di ba? Kanang diin kini po ang mga kalihukan. Alam po na sa naitanan ng mga kalihukan kay 1CMO Mahigalaon Batalyon Misalmut sa Kalasag Zamboanga del Norte Territorial Defense Exercise. Samtang dari sa Zamboanga del Sur sabgi tapos kagahapon. In ang detalye sa mong balita ni Bagting 29 Cheryl Onyotli Razan.
2: BBC Live Report.
4: Ni salmot ang 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion sa security sweep o checkpoint operation sa Barangay Sinaman di Polog City isip kabahin sa final execution of urban clearing and assault drills sa Calazag, Zamboanga del Norte Interagency Territorial Defense Operations Exercise 2, 2026. Gipahigayon ang kalihukan uban sa nakalain-laing partner agencies aron mapaligon ang siguridad, kaandam o koordinasyon sa pag-atubang sa posibleng mga hulga. Ni salmot usab ang mga sakop sa maong unit atol sa closing ceremony sa maong training exercise diin gipasiugda ang kamahinungdanon sa interagency cooperation og whole of government approach sa pagpaligon sa territorial defense og seguridad. Samtang sa laing bahin din sa probinsya sa Zamboanga del Sur diin gitakupan kaghapong adlaw ang Calazag Zambor Sur 2026 kon interagency territorial defense operations exercise diin kini ang gitambong sa mga nagkadaiyang ahensya sa gobyerno sa pagpanguna sa 53rd Infantry Matapat Battalion. Lakip na usab ang nagkadaiyang hutong sa unit sa mga militar. Ang maong kalihukan nagpakita sa padayon nga paningkamot sa mga ahensya sa gobyerno o security forces sa pagpaligon sa ilang koordinasyon o kaandam alang sa kaluwasan sa komunidad. Bagding 29, Chiril Unyot Lirazan, Sabel FM o Radio Bagding.
1: 106.7 Radio. Ayan, nagkakaig salamat sa nasangpit nga maunga kalihukan na kanaagig pagbansay-bansay. Manangandoy nga na yung mga mahitabo sa umaabot pero mas maayo na makabalop tagusay angay nga pagabuhatan. Motong natapos na kagahapon mga kabagting og kabalkadas. Samtang sa pikas bahin ng mga balita, gikan pagyapos BBC News Center. Ini ang may kabtanan sa DSWD Secretary nga nakigkita sa Ateneo di sa Zamboanga officials kalabot sa nahitabong shooting incident sa Zamboanga City. In ang detalyes balita ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
2: BBC Live Report.
5: Nakikita si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga opisyal sa Ateneo de Zamboanga University aron susihon ang mga panginahanglanon sa school community nunod sa shooting incident diatong Agosto 18. Gisgutan sa panagtigom ang mga angay ng intervention sama sa psychosocial support, psychological first aid ug uban pang social welfare services alang sa mga estudyante, magtutudlo staff ug mga pamilya nga naapektuhan sa insidente. Gipaklaro sa DSWD ang panayong suporta sa gobyerno alang sa proteksyon, kaluwasan ug kaayuhan sa mga biktima o mga kabatan-unang naapektuhan sa maong panghitabo. Bagting 28, Kimberly Namuag, Sabal FM o Radio Bagting.
1: Ayan mga kabagting o kabalkadas, kaya di lalim ang mga nasinatian sa mga estudyante. Nunot na sabi ato ng mga panghitabo ko sa angayan lamang. Oga din mga kabagting og kabalkadas, sa dili pa ang commercial break, aduna pay dugang mga balita. Ayon gihapon ini kay pagbisita ni DILG Secretary sa kinibitawang ADSO. O din gipaniguro nga luwas ang Zamboanga City mga kabagting og kabalkadas. Especially kato mga tulungaan diha magmaampingon sa gihapon ha. Oh, dayon na kuno galing adun ay mga katahapan nga nilihukan sa inyong mga classmates, ito ho galing na gatos na inyong pamunuan sa eskwelahan. Aron nga din mahatagan kini og dinalian nga pagtagan og dili na mulamay og mulala pa, di ba? So ani sa tas mga report ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan.
2: BBC Live Report.
4: Taliwala sa nahitabo sa Zamboanga City, gipaniguro ni Department of the Interior ang local government kon DILG Secretary John Vic Rimulya nga luwas ang nahisgutang syudad. Gibutyag ni Rimulya ang maong assurance atol sa iyang pagbisita sa Zamboanga City kagahapon adlaw, din iyang gisgutan ang kamahinungdanon sa pagpaligon sa seguridad sa mga eskwelahan o pagpanalipod sa mga kabataan. Padayon usab ang investigasyon sa mga otoridad sa nahitabo niadtong Agosto 18 sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School nga gikamatay sa sa duha ka mga tinun-an lakip ang shooter. Gisusina usab sa Philippine National Police ang mga magamit nga ebidensya. Lakip na ang digital information aron matino ang mga circumstances sa insidente. Labot ini siguna sa DILG secretary nga ang dakbayan sa Zamboanga o sa gihapon kamalinawon o gadunay lain-lain kultura o reliyon nga mamahimong magkahiusa. Gipaniguro usab nini nga padayon ang pagtinabangay sa mga ahensya sa gobyerno aron mapadayon ang kaluwasan sa Zamboanga City o sa mga eskwelahan ni ini. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan, Sabal FM o Radio Bagding.
1: 106.7 Dagan salamat sa mga balita. Balik ta sa human sa pipila ka mga pahinumdum. Oras alas 5:20 na. 106.7
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, arba.

0: Virginia.
1: Are you planning to build your dream home?
2: Balay ni gusto o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sa hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, o industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines ug sprayers. O kung comfort ang isgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
3: Here in MC1 Hardware.
4: August 1 is Family Planning Day. Ngayong Family Planning Day, pinaalalahanan natin ang bawat pamilya na ang tamang pagpaplano ay isang malagakbang tungo sa mas maayos na buhay at mas magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng Family Planning, nabibigyan ang mga mag-asawa at individual ng pagkataong magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon batay sa kanilang kalagayan at kakayahan. Mahalaga ang Family Planning dahil nakatutulong ito sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, kaligtasan ng sanggol at kapakanan ng buong pamilya. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center upang makakuha ng tamang impormasyon at ligtas ng mga serbisyo sa Family Planning.
5: Living testimonies. Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa said liniment oil.
6: Tinuod na ang said liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, said liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
5: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
6: Eric Ko, yan ba sarangani?
5: Living testimonies.
7: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
8: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. So, isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest copy po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung time na saka yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest copy. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, so, hindi talaga hindi pa. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Sa ngayon po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
10: Sa panahon karon, naanda na pirmid yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
11: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
12: The strongest. The strongest.
13: Radio Magbating.
14: BBC 106.3
13: Radio Magbating.
15: Nagpaminaw kamo sa Salano sa Bangko.
0: Kabagtingan.
15: Balik ta mga kabagting o kabalkada sa ikanuhang bahin sa itong pagpanaguban sa lanog sa Bagtingan. O gakini nga itong atulamanon, nagipaluyuhan gihapon kini sa mga kabubuton sa nag-abag nini nga itong mga programa mga kabagting o kabalkada. So gusto na niini sa inyong pagpangapi, ayaw kalimti. Sid Banyawan Coffee Mix, naguol ka ba kay dili ka po rin makapangapi kay acidic lagi ka or diabetic? Anyan ang kape nga para kanimo ang Sid Banyawan Coffee Mix. Ang kape, nga doon yung mga epektibong sagol nga po puro natural, kape nga bitter, apan maka pa better. Matapang na kape nga kaya kang ipaglaban kay produkto kini sa Sad Marketing Incorporated. Basta Sad Marketing tatak magaling.
0: 106.0
15: Radio Magbating. Ingon mo nag-abag nini nga itong tulumanon sa gihapon uban sa pag-auhag sa itong mga mag-uuma niya. O gado na mo'y mga espesyal nga mga concern. Ari ba kado na mo'y gustong ipadangat ng mga impormasyon o kasayuran nga ito sa National Irrigation Administration. Laomi nga kanang imong reklamo ilagilayon ng hatagan o pagtagad sa pag-aron nga maangkon gayod ang hingpit nga maing serbisyo nga ito sa mga mag-uuma. Diba? So, isumiti na imong reklamo kay acknowledge na nila inigmadawat, aksyonan gilayon ang imong problema o kanang imong ipadangat nga suestyon na mulog o ban pa. Ayon na pahibaloon na kanila o nasulbad na ng imong ipadangat nga problema pero ipagisa na imong pahibalo. Dito sa National Irrigation Administration Regional Office na Isambonga Peninsula Regional Government Center, Balintawak, Paganian City, pinagi ba ka sa ilahang Facebook, sa lang Facebook page sa niya sa Bonga Peninsula. Nakip na usab sa ilahang email nga r9@niya.gov.ph o di ba ka mo text or mo tawag mo sa ilang cellphone number nga 0985-824-4566. O di ba ka sa ilahang telephone number nga 062-947-4014. Na ilahang contact number mga kabagting o kabalkada. Sa alas 5.29 na eh nata maglangay kaya ito ng basahon o gatagan o pagtagad ang dugang pang mga balita nga natala din he. Sa to ang tulumanon o ipalanog din he sa ang pagpanaguban lanog sa Bagtingan. Eh naunahon na to ang mga natala gikan ni Bagting 17 Florence of Ima. Bikan kay Subunga Palandungon nga dito sa lungsod sa Aurora doon na pinatala dito. O nga mga panghitabo o nga kinibay klabtanan sa saka driver nga gingong naghunos sa iyang kinabuhi. Dito sa lungsod sa Aurora, ang detalye sa report ni Bagting 17 Florence of Ima.
0: BBC Live Report.
4: Palga nga wanay kinabuhi ang usa ka driver nga nagbitay sulod sa iyaha nga panimalay alas 3 ang takna sa hapon kagahapon sa may barangay Baki Aurora sa Zamboanga del Sur. Dali kining girespondihan sa personahe sa Aurora Municipal Police Station kaubag usab ang personahe sa Aurora Rural Health Unit alang sa pagpahigayon og imbestigasyon. Dugang nasayran nga ang biktima gingong nagbitay kini sa iyang panimalay o gipahigayon gilayon ang post-mortem examination samtang walay nakita nga foul senyali sa foul play ang kamatayon sa nasangpit nga biktima samtang nagdumili na usaba sa ang pamilya niini nga pailalom sa autopsiya ang patayng lawas sa nasangpit nga driver. Bagting 17 Flores of Fima sa BLFM o Radyo Bagting
0: 106.2 Radyo Bagting.
15: Alas 5.31 na mga kabagting o kabalkadas. So, diin sa dugang pang-update. Ano galing nga doon natin mga problema sa kinabuhi. Ha? Mahalo na to itong kinabuhi. Ha? Ayaw mong himo sa mga laka ngayon na to. Kaya dilito siya maayong panag-ignan. Doon ay may mga problema ang muabot. Mga kabagting o kabalkadas. Pwede na to ng kinibito ang pamilya usap. Magpakabana kay basin niya o nakalimutas pag kumusta. Sa itong isig kaingon, naglabi pas itong pamilya. Kamagting ang kabalkada sa bililhon, yun, matagkaroon ko niya nga mayingon taong mayong buntag, mayong gabi, eh, kumusta mga diha? O kung siya na may ganap ni Moron, huwag yun problema, pero ganap pangumusta ng walay dalang pakapin. Kasi pangumusta po tayo niya kanito na kumusta kay manghulam kagkwarta, nasamot, ma-stress. Ang pangumustang walay dalang pakapin mga kabagting lunsay ug kanabitang kinasing-kasing pagpangumusta. Alas 5:32 na mga kabagting ug kabulkadas dinis ng pagpanaguban. Nabuktang ato sa mga reports nga or ato sa report may kalabtana ni ining mina. Alas Duminga gumikan kay cease and desist order gipatuman sa mina Hans Dumingag. Huwag hinaot na taning mag-hapsay na nanayang napita kay nagsigi na lang maging taon na, no? O, taon-taon, dugay-dugay na gina. Dahil na itong sayran kung nahingpit mag-inig mo sa nung, masiginig kagabi na pa may mag-ukoy-ukoy na ini. Atong sayran ang report ni Magting 27, eh, Daryl Ikat Ayaay.
16: BBC Live Report.
17: Nasakmit sa mga otoridad ang gibanabana ng 3.6 million pesos nga kantidad sa mga kagamitan sa pagmina. Atol sa pagpatuman sa cease and desist order batok sa giingong illegal ng small scale na itong alas 9:30 sa buntag, Agosto 19-2026 sa Proc 7, Barangay Dilo, Dumingag, Sambuanga del Sur. Gipatuman sa mga personahe sa CIDG Sambuanga del Sur Provincial Field Unit, CIDG RSOT 9, Dumingag MPS o MGB Region 9, ang mando nga gipagawa sa MGB Regional Director na itong Abril 7-2025. Pag-abot sa mga otoridad, nakamatikod sila o mga timailhan sa gingong pagkuha o mga minerales o nakadiskobre o pipila ka improvised mining equipment. Apan, walay mga tao nga nakitaan sa maong lugar atol sa operasyon. Lakip sa mga nasakmit ang 200 karud mills, 8 ka diesel engine nga nagkalain-laing brand o saka electric motor o guban pang improvised mining equipment. Ang mga kagamitan nga gibanabana mukabat sa 3.6 million pesos, ginventory o gimarkahan una pagitugyan nga to sa MGB Region 9 alang sa hustong disposisyon. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
13: 106.7
15: Alas 5:34 mga kabagting o kabalkadas. Dugang pang mga balita, retiradong uniform personnel dakpa naman na pakyas sa pagpakitag dokumento sa ginalang armas sa checkpoint sa Zamboanga City. Nan ang detalye ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan.
18: Nadakpan ang usa ka retiradong uniform personnel human masakpan nga nagdala og armas atol sa police checkpoint operation sa MCLL Highway Barangay Kulianan Zamboanga City nitong Miyerkules sa hapon Agosto 19-2026. Gipahigayon sa mga personnel sa Zamboanga City Police Station 4 ang routine checkpoint sa dihang ilang gipahunong ang retiradong personnel og nadiskubrihan nga dunay dalang armas. Sa dugang investigasyon nasuta sa kapulisan nga ang maong armas usa ka government issued firearm nga giisyo nga to sa asawa sa suspect nga mao ang authorized holder ni ini. Matod sa mga otoridad, ang retiradong personnel mismo dili autorisado sa pagdala o pagpanag-iya sa maong armas. Bisan pa sa iyang kanhing serbisyo sa uniform sector o sa iyang relasyon sa autorisadong holder sa armas. Tungod nini, gikustudiya sa kapulisan ang maong dinakpan samtang giandam ang tukmang kaso may kalabutan sa gingong illegal possession of firearms. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding
13: 106.7 Radio Bagding.
15: Alas 5:36 na mga kabagting o kabalkadas, maotoy mga kasayuran ti amunay bisan pagado na tay mga kanhi o mga retiradong uniform personnel madakpan ragid gihapon kay wa makapakita og dokumento samot na nang wa dili gali retirado, dili pud connected sa kanang kagamhanan sa mga law enforcement units, pero kugi tukay magdala-dala mura pug skin sa niya wa pag mga dokumento samot na gyud na ano. Alas 5:36 na mga kabagting og kabalkadas, dinis itong pagpanaguban, dugang pang mga balita o impormasyon. Atong pasudlon pagbalik si Bagting 17, Florence Afima, labot ni ining mga natala usab ang mga panghitabo diha sa lungsod sa dinas kay duha ka panimalay sa dinas Gilamoy sa Kalayo. Og doon na po'y initial nga info tong disgrasya sa kung taga kanibitang RM ba ito, no? O diin kini ang mga nalambigit o guban pa nga mga nakalap ni Bagting 17, Florence Afima. niya ang balita atong sayran.
16: BBC Live Report.
4: Gitupsan sa kalayo ang usa ka panimalay nga kon duha ka panimalay rather nga kini ang ginama sa light materials ug nakip na usaba niini ang ginama kini sa konkreto nga panimalay na sayran nga kini ang nahitabo sa lungsod sa Dinas Zamboanga del Sur pasado alasay sa 50 ang takna sa buntag, particularmente sa barangay Don sa Dinas. Dali kini girespondihan sa BFP Dinas ug lakip na usaba sa puerto kon sa mga kapulisan sa Dinas Municipal Police Station. Sa inisyal nga investigasyon na sayran nga ang sunog nagikan matudpa sa panimalay nga gipanagiyahan sa usa ka senior citizen nga diin na kini ang gama sa light materials ug dali kini nga nikatap ngadto sa iyaha nga silingan nga residential house usaba. Gideklarar nga under control ang nasangpit nga kalayo alas 8 sa buntag ug nahihingpit kini nga napalong pagka alas 9 na sa buntag. Dugang pang nasayran nga ang hinungdan sa nasangpit nga sunog gumikan matudpa sa kandila nga niadtong higayuna. Posible nga kini matudpa ang nabiyaan ug ingon man may nalaman gumikan kaya walay casualties nga nahitabo natala atol sa maong nga insidente. Samtang sa pikas sa bahin sa mga balita, adunay disgrasya nga kini ang nahitabo sa Maestern Bubungan Ramon Magsaysay Zamboanga del Sur o gagiingon nga kini ang gikalambigitan sa single motor nga dunay sakay nga duha ka mga individual nga diin nagbuyod kini sa kalsada nga nagkadugo. Ang nasangpit nga mga sakay giingon nga kini ang residente sa may Magikay Aurora Zamboanga del Sur. Nangayo kita og dugang impormasyon bahin niini sa atong kapulisan pero hangtod ni kasamtangan na wa pa nakahatag og kompletong detalye mong inisya lamang ang atuang mahatag. Samtang sa pikas bahin aduna usay usa ka wing van nga kini ang kalit nga ni dilaab. Human matudpa nga kini ang nabag-ed sa may live wire nga gipanagiyahan sa Samsuriko nga mo hinungdan nga nikalit og kasunog ang nasangpit nga wing van. Apan may nalaman gumikan kay dali ra usab kini nga narespondihan sa Bureau of Fire Protection Mulabe nga mo hinungdan nga dali rang napalong ang nasangpit nga kini nga pagkasunog sa wing van. Kini ang nahitabo sa may barangay Makugyon Mulabi sa Zamboanga del Sur og hangtod ni kasamtangan atong kapulisan sa pagadi sa Zamboanga del Sur ang wala paghihapon nakahatag og kumpleto nga detalye mahitungod sa managsunod nga insidente nga natala kagahapon adlaw. Bagting 17 Florence Fima sa BLFM og Radyo Bagting
15: 106.3 Alas 5:40 na mga kabagting o kabalkadas. Mote mga balita roundup sa mga kasayuran. Inisyal ang uban niya ito mga kabagting o kabalkadas. Inisyal sa mga kasayuran. Gatong mga nalambigit nga ito sa disgrasya. Oga, kuan to kaning giila sa inisyal ang pangalan sa Dundun Kalimpong. Dayon na sumapa is kanang naapa nadala na sa Balay Tambalanan mga kabagting o kabalkadas. Og diin giingong impluensyado sa ilim ng mga kahubog. Alas 5:40 na mga kabagting o kabalkadas din ipagyapon sa itong pagbanag-uban. Og ang pang mga balita kay Lanao area o na tabok tas Lanao area. Og diin sa report ni Bagting 28 Kimberly na muwag. 0.4 million nga syabuh nasakmit sa bypass operation sa Lanao del Sur. Oga diin suspect patay human misukol sa kapulisan. Detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
16: BBC Live Report.
19: Patay ang giingong drug dealer human misukol og namusil sa mga pulisya ato sa bypass operation sa barangay Bato-Bato Magwing Lanao del Sur niadtong Agosto 19 tuig 2026. Giila sa kapulisan ang namatay nga si Alias Lucky, 40 anyos, residente sa barangay Balintaw Magwing. Nasakmit sa operasyon ang mukabas sa 300 kagramo nga gitungang sabo adunay gibanaban ang kantidad nga 2.4 million. Matud sa kapulisan gibaligya matud pa ni Badron ang tulo ka pakete sa kantidad nga 400 1,000. Human sa transaksyon, misulay na untaw dakop ang mga kapulisan. Aban, giingong misukol ang suspeka. Lagi pa iyang kauban o may pagawas og armasa. Gipusil ni Badron ang mga pulisya. Hinungdan nga may balos ang operating team. Naigo ang suspek o gidala sa Tamparan District Hospital. Aban, nagkabsan kini sa kinabuhi. Samtang wala pa mailing kauban ni ini padayon panggipangita sa mga otoridad. Gawa sa gituuhang Cebu, na-recover usab ang kalibre 45 nga pistola, magazine o mga bala, cellphone, driver's license, sling bagugang baybas, money. Bagting 28, Kimberly Namuag, sa Bal FM o Radio Bagting.
15: 106.3 FM. Radio Bagting. Alas 5:42, mga kabagting o kabulkada, sa usab ka 33 anyos nga newly identified suspect. Aladakpan atol sa drug bypass operation nga gipahigayon sa mga personahe sa Bonga del Sur Provincial Drug Enforcement Unit at sa Bonga del Sur Provincial Intelligence Unit sa pagpagigdugtong sa PDEA 9. Inang alas 12:42 ang takna sa udto Agosto 20, 2026 sa Barangay Santa Lucia, Pagadian City. Ang mga operasyon ni resulta kinis pagsikop sa suspect o pagsakmit sa large size heat cell sa Shea nga nagbaton na kinig suspected Cebu o ingon man by bust money o guban pa mga ebidensya. Ang mga nagkonfiskar nga drug evidence ang gisubmit na nga sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit sa Camp Abilon, Pagadian City alang sa forensic examination. Samtang ang suspect na nagkaroon sa custodia sa Pagadian City Police Station alang sa tukmang lakang o aksyon. Alas 5:43, dinis ito ang pagpanaguban paghihapon si Bian sa Radyo Bagtingog Bell FM. Nagpaluyo nining atong tulumanon ang Vitron Vitamins Plus Iron, vitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa salabutan ug maayong vitamina aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga bata ug maayong edad na. Tawag kang Vitron Vitamins Plus Iron, vitamina pampamilya para sa puyang 0 to 11 months Vitron drops, para sa mga nag-edad og 1 to 12 years old Vitron syrup o Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas, apil na ang tibuok pamilya. Huwag ka itong mga medyo maana kayo dali rang makalimot na lolo o lola o di ba ka mamagpapa Vitron na tablet. Ang Vitron Vitamins Plus Iron, ginama kini sa RSB Training FDA Probog, mapalit sa nagkaring butika o pharmacia sa

0: Sol Saradyo, ni suway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
1: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ato. Itapos sa pambayon. Tapos ay ato, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ating gani na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dito ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna itong pag-tick na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
2: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
1: Oo. Nigawas doon siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
2: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, usan na gibati ni mo?
1: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
2: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
3: Oo.
1: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
2: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
1: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
0: Unsa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis bila-bila herbal coffee og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa paragis bila-bila herbal coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
4: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsin. Bukid to rawan eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay.
1: Pwede lang.
4: Magrapag yung atong mga guloy yun.
0: Sa paragis, bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og pagkatansan or usa ka taklob sa long neck o duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Pardew HFDACFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas basko.
9: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
10: Ano?
9: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh no!
9: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta.

0: Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: 2026 Purdue HFBA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
2: 106.0 Radyo Magbating
3: Nagpaminaw kamo sa Salano sa Bantingan.
0: Alas 5.51 na mga kabagtigong kabalkadas di nakastandby na sa mga update ikan sa merkado publiko o nga sa Iran na to kung unsa mga presyo atong mahibalaan o matunol nga na kaninyo pinagi sa to ang market reporter precious mga prutas di ay yun ang mga prutas nga pwede ninyong by kilo o di ba ka kinibitaw nga by dinaghan is bitawag anak o basta kay dinaghan o di na piniminudo mga kabagting o kabulkanan. So ato ang nagsairan karong taon-taon, standby una. Ikining atong tulaman nun, gipaloyan na sabi ni sa National Telecommunications Commission uban sa pagpaymangno sa publiko, nalikayan nga magpataka o click sa dili verified nga mga links. Nalikayan o sab sa pag kanabitong hatag sa mga personal nga impormasyon o di ba ka OTP kung na doon ay mga nagpangutana diha. Dili pamilyar nga mga links likay na dili og ingon man pag siguruhon gayud i-verify una ang tanang mga mensahe nga madawat i-report na dayon ngadto sa kuan kini bitaw ang inyong service provider di baka sa NTC Region 9 aron nga gilayon kining maksyonan ayaw sig pataka click aron di ka mabiktima sa mga scammers na naglipa na mga kabagting og kabalkadas naghulat og kinsay matukuban oh naghulat og tukbonon. Kini nga tugtulaman nun, usab, gipaluyuhan, syempre sa Petron Gasol Station. Kini ang gipanagiyahan ni kanhi City Councilor Jesus Ayrol Jun Bahamon, yung ang iyang anak ng si Clarissa Iza Bahamon. Kini nga itong gusto nga magpatubil, mupalit ang liquefied petroleum gas. Ato na sa Petron Gasol, ang main, na may mutang sa Santiago, Dibim. Ikaduhang branch, na may mutang sa Duterte Street, Gatas. Doon sa Shell Gasoline Station. Ilaw sa pag-exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ang branch na may mutang doon sa SMC College. Huwag doon ay mga branches sa mas dumalinaw, lungsod sa Aurora o ingon man sa Tukuran.
2: 106.0
0: Alas 5.53 na ang nakasandbay ng mga report na labot na ining mga presyo sa prutas ni Bagting 27 Daryl Ayay.
2: BTC Market Report.
4: Yes, Bagting, this is Alice. May buntag niya kanimo. Gilabi na sa ito mga suking take paminaw. Live kita karon din sa Bagsakan, particular mismo sa may prutasan nga bahin. Na mga oras, sa ito itunol ang presyo sa prutas Bagting, this is Alice. Santol, 5 ang kilo. Mangustin, 100. Lansone, 50. Bayabas, 100. Rambutan, 5 nga to 40 ang kilo. Saging Lakatan, 40. Saging Cardaba, 18. Saging Tundan, 20. Watermelon, 30. Grapes, 170 ang kilo. 700 by box. Apple, 20 ang buok. 1,250 by box. Peras, 30 ang buok. 1,000 by box. So, ang orange, 20 ang buok. 1,250 by box. Mangga Bisaya, 50 ang kilo. Mangga Cebu, 80. Mangga Paho, 15 at 35 ang kilo. Mangga Apple, 30. O ang apple mingo, 40 ang kilo. Mao ka ito ang kasamtang presyo sa prutas din sa bagsakan nga nahimutang sa Santa Lucia, Pagadian City. Ako si Bagting 27, Daryl Gataya, ay sa Balapem o Radyo Bagting.
0: Agad salamat sa mga update gikan sa merkado o gato mga prutas nga presyo mga kabagting o kabalkadas para nga balanse ang inyong dieta dihang napita. Okay, anitas dugang pang mga balita. Bipalikan na to ni mga nanghitabo kaya doon na po'y inibitaw nga natala nga pagpamanhig. Dito sa dato Saudi ang patuan ni duha ka negosyante ang nakabsyon sa kinabuhi o sa ang nasamdan. Ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
2: BBC Live Report.
5: Patay ang duha ka negosyante samtang usang nasamdan. Human gipusil sa wala mailing mga sospek. Gasakay og motorsiklo sa sitio Panang, Barangay Salbo, Dato, Saudi Ambatuan, Maguindanao del Sur, gahapon sa buntag, Agosto 20-26. Giila sa PNP Barm ang mga namatay. Nga sila si Kamarudin Mangansakan Ibos og Muhalidin Latif Ismael, pulos negosyante og presidente sa Cotabato City. Nasamdan usab sa pagpumusil si Kennedy Abdul Adin, usa ka laborer nga taga Cotabato City. Base sa inisyal ng investigasyon, pauli na unta ang tulo ka biktima gikan sa Dato Unsay, padulong sa Cotabato City, dihang gisundan sila sa mga suspek nga sakay og motorsiklo og kalit nga namusil. Padayon usab ang investigasyon sa kapulisan aron mailhan ang mga suspek og mahibal-an ang motibo sa krimen. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell of M og Radio Bagting
2: 106.7 FM Radio Bagting.
0: Alas 5:56 na mga kabagting og kabalkadas diri pagyapon sa tong pagbanaguban. Siyempre sa lanog sa bagtingan adlaw karon nga Biyernes mga kabagting og kabalkadas samtang sa pikas bahin sa mga balita gikan sa BBC News Center. Ala, sige. Umikan kay pahugtan pa sa Movie and Television Review and Classification Board kon MTRCB ang responsableng pagtan-aw og mga programa diha sa telebisyon labi pa sa mga magtutudlog mga ginikanan. Ini atubang pagyapon sa insidente sa pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University. Sigon pa sa MTRCB at chairperson og CEO Lala Soto nga nakighiusa sila sa pag kung nakihiusa sila sa kagulaanan sa duha ka mga tinunan nga nakabsan sa kinabuhi labot sa mong panghitabo. Suportado sa kining nasangpit sa MTRCB ang panawagan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. nga magpaabante og mga lakang aron nga masiguro ang kaluwasan sa mga bata online man o offline. Lakip na usab ang panawagan sa Presidential Communications Office sa mga media outlet nga mamahimong magmaampingon og responsable sa pagtaho labot sa pagpamusil sa eskwelahan. Sa ilalom sa RP program din na itudlo sa mga ginikanan o mga batang responsableng viewing habits o ang pag-amping sa paggamit sa social media, online platforms, streaming services o guban pa mga digital content. Iagnew some sa MTRCB ang mga ginikanan nga pag-isairan. Susihon ang mga application nga gipanggamit sa ilang mga anak. Magtakda o screen time o galakit na ang pagpaniid, pagmatgon og tan-aw no susihon usab ang mga nilihukan batasan nga ipakita sa mga bata o ganun bay sinyales kung nakatan-aw sila og mga dili maayo nga mga content o di ba ka naka-impluwensya sa ilahang gawi o batasan. Alas 5:58 na mga kabagting og kabalkadas, may buntag day kaayos tanang mga sayo kay nang mata para lang gyud nga makabalangat sa ilahang mga mensahe. Apan sa dili pa mga kabagting og kabalkadas, ang resulta kinahanglan nato ipadangat kay 279. 279 ang resulta kagabi. O gadini nata sa inyo ang mga greetings. Ang buntag sa mga kugihan kay napadangat sila mga mensahe. O good morning ni Ma'am Juanita Cecil Calderon Tilaon. Diha may buntag sa Burok Malinaon, Barangay Kolomulabe. Banix Butya Mamunga. May buntag ni Mwede Sir John Ray Hulin. May buntag usap sa Rigla Gipo sa Bongga del Sur. That's Las Cunha. May buntag Arnel Noval. Ay sa Maghanoy. Diha sa may Baroy. Ingaman may dagang. May buntag usap. Gikan sa mani. From my here in Dipaya. Oh, yan, sa Dipaya. O Diosdado Navarro Inodio. Marmar Francisco Buscas. O may buntag des Margo sa tubig. Magahis daw Margo sa tubig. Tristan Wyatt Gulay may buntag. Rini Relativo des Barangay Lower Dimurok Mulave. Nori Amor. O gayon man. Naminaw po sa pagkakaroon mga kabagting o kabalkadas. Thank you so much guys. O sa dili pa rin kumalimot no, kantong nangitag trabaho, adunay na magpa-helper mga kabagting o kabalkadas. O nangitag katabang sa panimalay na eh. Adunay nangita o katabang sa panimalay. O contact or text or call, ano nga number 0954-493-2440. Okay, nangita sila og kanibitang musulod og katabang panimalay. Eh no, wala mihigong oras pagpadayon apan pulong nga naganayon. When a man's ways please the Lord, he makes even his enemies to be at peace with him. As of Proverbs 16:7. Agos bagting 16, Vanessa Cagas tumakwal. Salamat pa yung buntag! Oras, alas 6 na. 106.7 Radyo Magbating.
6: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
7: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
6: The angel of the Lord declared unto Mary,
7: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: Behold the handmaid of the Lord.
7: Be it done unto me according to your word.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: And the Word was made flesh,
7: and dwelt among us.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
7: that we may be made worthy of the promises of Christ.
6: Let us pray.
7: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
6: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
7: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
6: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
7: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
6: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
7: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
6: Saint Cecilia,
7: pray for us.
6: Saint John Baptist de la Salle,
7: pray for us.
6: Leave Jesus in our hearts forever.
7: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad Kugon Herbal Cap.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras iba sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 6 sa 5 sa buntag.
2: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
3: Pagtiganan sa katawan. Sa ngalan sa kamaturan, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ubudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!

0: 106.5.
1: Rádio Magbaguim.
2: Alas 6:07 atong oras sa Kabagdig Balkadas, may buntag ganin yung tanan adlaw karon nga Biyernes sa Pizza 21 na sa bulan na sa Agosto 2026. Kabagdig Balkadas, welcome na usab sa ato nga pagpanaguban sa programang Bagtingan sa Katawhan nga mabati ning Sibian sa 106.3 ang Bell FM ingon man sa DXBZ756 Radyo Bagting, istasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation. Kabagdig Balkadas sa makanunais ng mga mag-uuma, mga buntag, mga mananagat, mga negosyante, mga estudyante. Noon, walay klase karon, gamikan kayo sa special holiday Kabagdig Balkadas, no? Ang Ninoy Day karong adlaw. Muna nga sa mga walay trabaho karon, hala sige, maayo hinon kay makapahulay mo Kabagdig Balkadas. Pagka Pizza 26, holiday na sab kay Muslim Day. Pagka 31, holiday na sad. Hay, sana all. Tulo ka hugna nga holiday Kabagdig Balkadas karong bulana. Oh, masaya ang all, masaya tong mga gustog holiday mga Kabagdig Balkadas. Pero kami diri sa radio, ma-holiday madili, naagid mi kinahanglan mo tingog Kabagdig Balkadas. Kay na, lisod na kayo mag-music lang ta diri no. Oh, inahanglan jud magtingog pagihapon, magbagibi pagihapon ta sa radio Kabagdig Balkadas. Sa tanan-tanan, maing buntag, kurina, sa tanang hutong sa katilingban nga nagpaminaw sa kanunaya. Ning Sibian sa Radyo Bagting, ingon man sa Bell FM, good morning. Maing buntag usab, ato yung tibaya, good morning, day Kabagdig Balkadas, ang si Tats Laskunia. O ingon man, good morning, diha sa may 5 RJ's Tour, sa may Bulatok, Pagadian City. Good morning ni mo diha, dam. Nakalimot, makupanguha si mo ang pangalan, damoy. Oh, good morning diha no, ang kining 5 RJ's Tour sa may Bulatok, Pagadian City. Oh, ang ako ang palitanan o gulay inigmuli kay dinamato ng merkado. Oh, may buntag dihang dapita sa tuang tag-iyag tagdumala. Agingon man mga sa tibok pamilya banay sa 5 RJ's Tour diha sa Bulatok. Alas sa 6:09 na itong oras sa Kabagdig Balkadas, diri sa Tonto Lumanon sa Kahanginan, 0938-2077-614. Again, 0938-2077-614. Alang niya sa inyo mga mahinungdanong pabagting o mga katuyuan Kabagdig Balkadas. Sa dali pa ito ang topic ko karong buntaga, no? Doon gumikan kay si Cardinal Tagle Kabagdig Balkadas, dunay panawagan sa mga ginikanan human sa nahitabo bitaw tong shooting incident, school shooting incident Kabagdig Balkadas. Oo. Adunay pahimangno o panawagan si Cardinal Tagle og lakip na usab, dunay matudpay ipahigayon nga nationwide school safety drill ang Department of Education. Lakip na Kabagdig Balkadas, no? Ato ang topic ko karong buntaga, mahitungod niining pagpahimangno sa dole ngadto sa mga employer, no? Sa higayon nga dunay mga masinatian nga daot dili maayong lakat sa panahon Kabagdig Balkadas, unsabay angayan niining nga buhaton, no? Nagpagawas na og pahimangno ang buhatan sa Department of the Labor and Employment kun dole. Og lakip na Kabagdig Balkadas, ano? Kinibitaw nga doon na po ikahipahigayon matod pa nga active threat drill Kabagdig Balkadas sa mga tulunghaan sa tibuok nasod. Sa muna ito ang hilisgutanan karong buntaga, diri sa ito ang pagpanaguban ang Bagtingan sa Katawhan.
1: Radio Magbagting.
2: Apan sa dili pa Kabagdig Balkadas, doon ay bagong update sa tuwang lakat sa panahon karong adlaw as of 6 AM Kabagdig Balkadas, no? Gumikan kay gipahimangnuan ang publiko paghihapon nga dili paghihapon ang ayan nga magkumpiyansa gumikan sa mga pag-ulan nga masinatian tungod sa habagat ug localized sa thunderstorms Kabagdig Balkadas. Matud pa kinis pag-asa lauman paghihapon. Gingon nga bisan pa man tuod nga adunay nindot nga lakat sa panahon ang masinatian sa makatawhan na pandili pag wala kini nagpasabot nga tuloy-tuloy na ang nindot nga lakat sa panahon, gumikan kay aduna pagyapoy bahad sa kalit nga pagbundak sa ulan, gumikan sa presensya sa habagat o gingon man nilocalize sa thunderstorms. Gingon Kabagdig Balkadas, no, nga ang nasangpit nga daw tang lakad sa panahon, kini ang makaapiktar gayod sa dakong bahin sa nasod, labi na ning si habagat. Munang diligyod ang ngayon nga magkumpiyansa. Samtang, padayon sa pag-monitor sa pag-asa sa gawa sa Philippine Area of Responsibility, ang kanhing bagyo nga si Nining, no, nga nahimo na lamang LPA Kabagtig Kabalkadas. So, ingon man, nga ang tanan gipasidan-an o subling gipasidan-an sa laing LPA nga katong si tropical severe tropical storm nga si Saudel nga nakin sa gilayon nga 2735 sa Maestern Visayas, no, so kinahanglan gyapon ta magamping bisan pa man tuod nga giingon nga jutay lamang ang puruhan nga mahimong bagyo ang mas kini makasulod sa PR ang kining si tropical storm nga si Saudel. Apan dili pa gihapon ang ayan matud usab gihapon nga mag kumpiyansa Kabagtig Kabalkadas. Oy, matud pa diri o nga ang dunay sa ka-LPA di ay napod, no? Nga pareho sila nga dunay medium size ang subling mahimong tropical depression sulod sa 24 oras. So, tama na oy. Tama na, okay na may diri nga dunay mga pag-ulan-ulan, ay lang nang bagyo Kabagtig Kabalkadas kiluoy kay mga tao, di ba? O diri sa tuwa sa Zamboanga de la Sur, no? Dunay mga pag-ulan-ulan nga ito masinatian, di ba? Localized thunderstorms, apan na ang localized thunderstorms, ning hinayak o bundak, ning baha sa itong lugar. Radio. Pero nasayad mo Kabagtig Kabalkadas, nga dito di ay sa may Zamboanga del Norte, kay ginasila ang nakasinati, gakusog nga pag-init na, no? Init na Kabagtig Kabalkadas sa ilang lugar. Gingon nga wala na matutpakinin na kasinatig mga pag-ulan ang nasangpit niya probinsya. Radio. Nagingon nga bless paghihapon ta diri sa Zamboanga del Sur. Gumikan kay doon ay mga pag-ulan. Ingon man mga sa kanibang ato ang panahon, no, nga pausab-usab. At least man lang, dili ta ingon nga apektado gayod kay Kabagtig Kabalkadas karon sa hulaw, no? Kay, di ba? Unang nga gipahibalos pag-asa nga musulod ang tinginit bulan sa Agosto. O itong katapusan pa sa Hulyo, di ba? Pero Kabagtig Kabalkadas, no, kita diri sa Zamboanga del Sur, muinit, dayon muulan, muinit, muulan, dayon muulan, init manggaling, pinakadugay ra, pinakataas ang tulo kaadlaw, mubanos ang ulan, di ba? Dindo na uban nga lungsod gani. Sige, raghapon o gana kasi natin pagbundak sa ulan, no? So, swerte paghapon ta diri Kabagtig Kabalkadas. Kung ikumpara nimo sa uban ng mga dapit, no, nga diin na nakasinati na silag taas nga kining kainit Kabagtig Kabalkadas. So muna, mag-amping kitang tanan. Alausab sa itong kaluwasan Kabagtig Kabalkadas sa karong mga panahuna, bawal magkasakit kay pagkang mahalang mga palitunon, tambal pa imo pastilan, no? Mula gyoy kuan, kining tawag niini, walay sarang ngayon mo ikapalit imong kwarta, lisod na kayo. Good morning, Kuya CJ. There is a proof of Golden Flower Lumad. Pagadian, hello daw sa iyang anak ng mga Pilog Boy Scout karon. Sa tanan ng mga student, good luck ninyo tanan, especially sa iyang anak sa Maylocuba National High School. Ay, good morning. Boy Scout day karon? Boy Scout? Anong kuwan man lagi ron? Ang mga bata, hilig mga Pilog Boy Scout, pero ang lihok, ipagkang hinhina. Ha? Diba? Boy Scout daw niya. Humanhinay, magkihinhin, magkiglihok. Ang lahi raman tong Boy Scout. Kanya to, Kabagtig Kabalkadas niya alertong alerto, no? Radio. Sa tanan nga mga estudyante nga mapailalom o Boy Scout karon, mo-attend o Boy Scout. Hala, sige, good luck. No? Hinatunta nga ang inyong makatunan, ang saktong disiplina. Doon na may mga training ng kwan. Doon naman ay mga training ng Boy Scout, di ba? Pagkamang kamangon ka dito, mas mga usapay buhaton, o kinahanglan nga, kung sa inyohang nakatunan sa eskulahan na inyong Boy Scout, i-apply ninyo na sa inyohang balay, ha? Inikuli, di kay, kuan, kining diharapod kutob sa matawag na ito, kining inyohang training, or else, ang uban din eh, kay, wala lang, no, aron lang ang makalikay sa trabahoon sa balay. Radio Magbahing. Ito ay part man sa kwan kining activity sa mga tinunan ba, no? Part gini sa mga tinunan Kabagtig Kabalkadas kining ingon ini. O ingon kay walay kwan. Walay kining sa 3 term nga kining palisiya sa DepEd kay walay mga activities nga ipahigayon. DepEd, unsa naman eh? O diba, na-remember hinoon ko. O ingon kay walay kuan. Walay dapat kay sa inyong 3-term kay walay activities within 1 week kay ngano man aron nga dili mabalda ang klase sa mga magtutudlo. Pero noon daghan pa mga magtutudlo nag-ingon nga mula ra gihapoy kuan ang 3-term kay tawag ini do na paghapoy mga activity nga gipahigayon bisan pag miingon nga dili da pa dapat. Malagi na, may lang sa sulti, wa sa buhat. Bitaw eh. Anyway, kapag di kabalkada, sa alasay, 18 na itong oras, ay dali sa pagpanaguban sa programang Bagtingan sa Katawahan. Sige, plastar na. Kay sugdan ta na itong topiko karong buntaga, kapag di kabalkada, no? Giingon, kapag di kabalkada, sige, udere una kita, sa kineng giingon, nga ang adso shooter ba, katabitaw nga estudyante nga namusil dito sa kineng Ateneo de University Junior High School kabag di Gabalkadas gingon sa kapulisan sa pagdungog sa Senado na itong Webes kagahapon nga doon na matod pa yung motibo ang estudyante sa Ateneo de Zamboanga University nga musulod sa tulunghaan aron mamusil ay hakinihingpit nga nagpusil usap siyang kagalingon o nagkutlo siyang kagalingon. Sa pagdungog sa Senate Committee on Women and Children, giingon ni Zamboanga City Police Director Police Colonel Fidel Fortaleza nga usa sa mga gilantaw nga anggulo sa ilang investigasyon kung paunsa nakasulod ang estudyante sa tulungahan nga bit-bit ang duha kalisensyadong pusil na patay na. Gawas din eh, napakita matod pa ang grade 8 student og intensyon nga likayan ang security checks aron masulod gayod ang pusil. Base usab sa inisyal nga investigasyon, gisakay ang estudyante sa usa ka pickup or gisakay sa estudyante sa usa ka pickup truck ang iyang dala nga bag nga nagadunay sulod nato higayon ang mga pusil. Imbes nga moagi sa main gate sa school kun diin adunay mga security guard, giingon kabag di Gabalkadas nga gipaubos sa siya sa ramp area kun diin gamay lamang ang naka destino nga security personnel. Dinhi nakasulod ang estudyante o gingon man ning adto sa 4th floor sa maong school building. Gikumpirma usab ni ADSO Board of Trustees Chairman Pedro Rufo Sullivan nga nasangpit nga ramp sagad gigamit sa mga persons with disability o mga estudyante nga adunay injury. Gingon usab nga nasa 25 ka security guards ang nakadestino sa nagkalain-lain nga entry points sa tulunghaan. Pagsulod sa Junior High School building, nilargo matod pa ang estudyante sa 4th floor o din una siyang nagpabuto sa iyang pusil. Sa room 405, ayan, ibalhin sa room 404, kundiin na naigo o namatay ang iyang schoolmate. Human niinin, nga saka ang nasangpit nga suspect sa 5th floor o dito sa kini nga nagpakamatay. Sigun pa sa kapulisan, nakita mismo sa mga responding police officer ang insidente o gisulayan pa kini nga hinabion aron nga ipaubos matod pa ang baril ang pusil. Samtang padayon paghihapon ang forensic examination o cellphone sa estudyante o gagi tanaw pag-ayo no? Sa kapulisan na posibleng tulubagon sa amahan sa estudyante nga maoy tag-iya sa usa sa mga pusil. Samtang wala pa makumpirmar sa kadumalaan sa Ateneo de Zamboanga University ang mga tao nga aduna matutpay na unang bahad sa tulunghaan ay ha ang pagpamanhig. Sigon ni Sullivan, padayon pa nila nga gisayran ang kinatibukang panghitabo o dili matod pa sila buot nga pagpagawa sa impormasyon nga dili kiniberipikado. Manigingon kabag di Gabalkadas, bitaw no, daghan kayong mga kuan, doon na po ito yung usap po itong eskwilahan. Nga katong nag-suspension of class kabag di Gabalkadas, gumikan kay aduna usay hulga sa pagpamusil na unsa naman yung mga estudyante karon ay
1: radio
2: diba? Okay ba sa una kabag di Gabalkadas panahon namo ba kuno galing mga bayolente palag-utok ang mga estudyante kaniadto murag daghan matikbasan kay halos kada semana padadon og una ni ma'am ug ni sir kay hapagunahon ang mga estudyante
1: radio
2: diba? Kung bayolente palag-utok ang mga estudyante kaniadto kabag di Gabalkadas daghang magtinikbasay kay ngano man mag na doon na biyay gardening, no? Pastilan. Kunana pa lang ang pagmigani kay sa una kabag di Gabalkadas kay ang nauso sa una kung doon ay away-away, doon ay mga bullying-bullying kay sinumbagay lang.
1: Radio.
2: Dili tinikbasay.
1: Radio.
2: Karon pastilan. Kung dili man mamusil kabag di Gabalkadas na tuwal ito mangluba.
1: Radio.
2: Naunsa naman ni oy? Oo. Muna gingon kabagdig kabalkadas nga. Kinahanglan gayod gaunsa man. Kinahanglan kabagdig kabalkadas nga giyahan o sakto sa maginikanan ang ilahang mga anak. Monitoron sa kanunay kung sabay gipangdala na ining kining gipangsulod sa bag. No? O mas mayo kabagdig kabalkadas ang inyong mga anak kay inyohang i-surprise visit diya sa inyong tulunghaan kung kumusta sa ilahang tulunghaan, kung kumusta, kung nagtinarong ba nag-eskwila o nagbinulakbol.
1: Radio.
2: Sagad bago sa mga kabataan, kabagdig kabalkadas, no? Kanibitong maingon taga madala sa mga barkada, kinibang mga ginikanan usab nga walay pangumusta sa ilang mga anak kung kumusta, nagtinarong ba eskwila. Kanibitong mga ginikanan, kabagdig kabalkadas, nagipasagdan lang ilang mga anak. Musugot lang gani kabagdig kabalkadas kulang mga anak kadi magtuon. Kaya lagi busy man kunuhay.
1: Radio.
2: O daghang mga ginikanan ngayon nga na kabagdig kabalkadas manang usahay ang mga anak nga dunay mga kining problema, no? Pressure sa eskwela, then pagkahuman, ulis, unsa iyang mga nasinatian sa eskwelahan, unya ang ginikanan kay wala na kabaw, di kabalo mangumusta oy na, kumusta man ka, kumusta ang eskwela, wala kay assignment o saman, di ba? Nya makita sa anak kabagdig kabalkadas nga hala si mama di man gyud mo nang eskwelahan oy kun i-compare nimo sa ubang na kong mga classmate oh moadto lang si mama og kining PTA meeting ani ba kaha usay pagyud katambong lahi ang patambungon di ba so mo na kabagdig kabalkadas dunay mga estudyante nga unsa man pariwara oh ang ilahang kining gikinahanglan nga comfort sa maginikanan didto pangitaon sa ilang mga barkada. Nya dunay mga barkada uban kabagdig kabalkadas nga bad influence ang resulta na natakdan ang anak. Well, you know, dunay uban pod kabagdig kabalkadas nga unsa man. Oh, dunay man tuoy mga pagpakabana sa ilang mga anak pero wala po'y saktong monitoring. Ha? Wala'y saktong pagiya kabagdig kabalkadas. Dunay bay mga kakulangon ng mga ginikanan, no? Mao bitaw na nga kini si Cardinal Tagle na nawagan sa mga ginikanan ngayon tawon, no? Giyahi ang inyong mga anak kabagtig kabalkadas.
1: Radio.
2: Ayaw itugyan tanan ngadto sa magtutudlo kaya magtutudlo dili na maka kininghatag og dakong pagtagad sa inyong mga anak tungod kay daghan kay silag mga ay estudyante. Ikaduha pa lagi kabagtig kabalkadas kung ugaling pitulon po na sa magtutudlo dili pa pod kaha mukalit og karatel po na og kining ang ginikanan kung ugaling mahinaykan og kining kuano. Mahinay kan bitaw og tinud-on ba rather tinud-on og disiplina sa magtutudlo. Samot na ning mga estudyante nga kini bitaw mga badlungon unya pagahuman duna pagi maginikanan nga mga arrogante kayo. Dumawa na giingon nga usahay ang mga estudyante mga magtutudlo, no? Muingon gyud nga dinamo kaya ang batasan sa imong anak. Di gi kakaya ang ginikanan magtutudlo pabakahan.
1: Radio magbating.
2: Diba? So muna ang panawagan ni Cardinal Tagle ngadto sa mga ginikanan. Matod pa nini nga giyahi ninyo og tama ng inyong mga anak. Aron matod pa nga dili kini malambigit sa unsa man nga mga dili mayong binuhatan. Kaya ang panawagan ni Cardinal Antonio Tagle adunay kalabutan sa atong shooting incident sa managlahing lugar sa nasod, no? Og ingon man kabagdig kabalkadas mahinungdanon matutpang ay ipakita sa maginikanan ilabi na sa mga lolo ug mga lola ngadto sa mga kabataan ang sa maayo nga makihalubilo ngadto sa iyang isig katawo og ingon man kinahanglan nga sa hatagan kini or tuduan kini og saktong pamatasan sakto di ba sagad karon sa mga kabatanonan kabagdig kabalkadas unsa di walay mga batasan. Ano ba kaingon ko walay batasan? Sagad karon sa mga kining bagong tubo, di gani kabalo mangayog katahuran.
1: Radio.
2: Di gani kabalo mamalihog kun manugo. Ultimo gani ilang maginikanan singkasingkahan.
1: Radio.
2: Ultimo gani kabagdig kabalkadas, di ba kani adto ang mga sa panahon sa inyong mga sa mga apuhan unsa man. Kinahanglan nga inig mugikan o di ba ka mo inig abot gikan mula ka mo amen. Pero karon mga panahon na naa pa ba na? Diba? Gamay na lang kayo kabagdig kabalkadas. May na lamang gikan sa 100% dunay 10% nga nagbuhat paghihapog ingon ana nga inig bugikan na aron paingon mo eskwela o gikan sa eskwela mo amen. Mananghid nga mulakaw o diba kaha mangayog katahuran inig abot. Patingala na lang ka, uy, naabot na di ay ka. May pamang iro kay inig abot ni mo mukitikito'y magtamang ikok.
1: Radio
2: Bagbag. Diba? Mo ni kabag ni kabalkadas, no? Mo ibitan ni nakasayop sa ubang maginikanan. Kaya naman mo ubang ginikanan, moingon nga, dili ko gusto nga kung unsa akong nasinatian sa una sa kong ginikanan, akong ipatagamtam diha kaninyo. Ang resulta, no? Ang resulta, kabag ni kabalkadas, tuara, ang ginikanan ay halos paludhon sa anak.
1: Radio
2: Bagbag. Ah, diba? Mo na tinood? Oh, bisan pag asa mo dapit maniid-tiid kabag ti kabalkadas, matingala na lang mo nga ang mga batan-on karon kay nganuman halos walay mga pamatasan. Saktong pamatasan kunbaga. Mo na maginikanan giyahin na inyong mga anak. Oy, tudlo ina, pitula na kuno galing di gyud mo patuo sa inyong kining mga pitol hala sige. Dapati nagkas-a tan-aon tag di ba na muuknol og sunod.
1: Radio Bagbag.
2: Panahon ra ba og dunay mga kining mahitabo malambigit sa mga dili maayong binuhatan ng mga anak, mamasold mo og tawo. Unang-unang basulon dapat ginikanan, kumusta, wa mo'y kakulangon sa inyong mga anak.
1: Radio Bagbag.
2: Anyway, kabag nagkabalkadas, sa padayon tas ng Liskutanas, sa pagbalik, diri pag hapon ang bagtingan sa katawhan, alas 6:28 na.
0: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
3: Time check, hatid ng Virginia Hotdog, paborito ng buong pamilya.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako po. Subukan ko. Marami na po ako subukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cope. Eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Marami nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako subukan ko lang. Hindi maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga ata sa ako. Maganda nga.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Virginia.
1: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
2: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab ang SED Celebrity Plus, Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginama kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon yun, Delphine Hitiso, Perpidad. Real Davao City 66.
3: Sed Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas bas Kugon.
5: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Nagharaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
8: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
9: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
8: Talagang, magat na yung, yung kinalabasan ng, ng rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pagdumi. Nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakakwat na, nakakagintawa, Kuya Boy.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. BBC
10: 106.3 Radyo Magbating. Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatauhan.
11: Balik na sa pagpanaguban sa programang Bagtingan sa Katauhan, isibiyan paghihapon sa Radyo Bagtingog sa Bell FM, Kabagdig, Gabalgada. Sa okay, at ang tunaman sa kanunay na bagan kini sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adun ni mga espesyalistang doktor. Pinangunahan ni Dr. Sherlo Bayubay, o sa ka-obstetrician gynecologist. Nga doon na sa specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maosas Dr. Gino Labancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Si Dr. Rubina Bancoro, pediatrician with specialty in pulmonology. Si Dr. V. Ann Toledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text sa cell phone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Camp Health Multispecialty. Ano sabi si Dr. Janine Aliponso, Osaka Pediatrics. Ego naman, kabag na kabalkadas. Ang Petron Gasol nga gipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde kaubas ning anak nga si Clarissa Isa Bahamonde ning abag usab sa tulumanong nga bagtingan sa katawhan. Sa gusto nga magpalit or di baka magpatubil og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol, ang may nahimutang sa May Santiago do sa Dibi mikaduhang branch nahimutang sa 30th Street gatas Pagadian og sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ang may nahimutang sa May Adol sa SMC College at Bangs Pagadian Showmate ubo sa Bis Emporio. Lain pa mga outlet na himutang sa lungsod sa Dumalinaw, Tukuran ug lungsod sa Aurora ug Dumingag. Ingon man gabag ng kabalkadas, lain pang iabag sa tuang tulumanon ang Iliana Bayview College, the builder of future leaders. Nahimutang sa Balangasan Pagirian, dulay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTV TED ug BAELS. Ang Iliana Bayview College, ubos kayo og tuition fee. Usa ka pribadong tulunghaan o pwede ka makapili sa klase buntagon, hapunon or panggabi. Mao ka na ang Iliana Bayview College, Kabagting o Kabalkadas. Ato sa pasalamatan ang National Irrigation Administration Konia Zamboanga Peninsula nga ningabag usab sa tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Sa mga adunay pangutana reklamo mahitungod sa inyuhang basakan o di ba ka mga pangutana mahitungod sa kung sa may programa karon sa National Irrigation Administration, pwede mong mabisita silang buhatan nga nahimutang sa may regional centers sa Balintawak Pagadian o di ba ka tawag or text lang sa cellphone number nga 0985-845-4566. 0985-845-4566. Mauga na ang National Irrigation Administration Konia Region 9. Good morning di ay ni Alali Jailani. Maing buntag sa inyong tanan. Dira sa may barangay Lukuban Dina sa Bangin del Sur. Maing buntag. Hello kay mga dagang salamat. Anilin Pagas. Maing buntag. Hello daw sa iyong mamang namahaw or naminaw rather. O maing buntag. Rosalie Dalaripin, good morning sa Maymulong Lapuyan, Juanita Sasal Calderon Talaon sa Prok Malinawon, Bragi Kulumulabi, Zamboanga del Sur. Arnel Noval, good morning. Tristan Nagulay, Maying Buntag, Vanex Abamunga, good morning. O gaingon man, kapag tigibulkanas, ato ang akong kaning landlord sa may Mahayahay, Dao, Pagadian City. Good morning ni Sir Mendoza, kaabas sa iyong pamilya diha, nagpaminaw karon. Good morning sa inyong tanan. O sa usapaha, Maying Buntag, 5 RJ Stores sa May Bulatok, Pagadian City. Good morning sa inyo, Adi Adam. O, gaingon man, kabag di Gabalkadas, tanan nga nagpaminaw, karong buntaga. Dere sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Good morning sa inyo, hang tanan. Reaksyon sa takabag di Gabalkadas, di pa na to, padayunon na to ang lain pang topic o karong buntaga. Doon ay mga ubay-ubay nga nagpadangat sa ilahang mga reaksyon. Kabahin sa ato ang hilisgutanan nga panawagan ni Cardinal Tagle kabag digabalkadas ngadto sa maginikanan no nga kinahanglan giyahan ang ilang mga anak matod pa diri kabag digabalkadas tinuod jud kas sir nga daghang yung mga bata karon nga murag wa na iya saktong pamatasan oh basin asa gani dapita singkasingkahan lang ang ilaha ultimo ilahang apuhan singkahan og manugo man gani di pud kabalo mamalihog mao lagi mo ni giingon ba di ba kaniadto kabag digabalkadas gikas elementary paingon sa kining high school, gitudlo gid na nga ang pulong nga please palihog paki di ba po opo oh duna gid na siya kabag digabalkadas ang pangutana wa nawala na man ni karon in taon oy oo oh paki abot nga nito di ba oh paki kuha di ba please oh opo kung kining kung ugaling imuhang ka istorya kay mas magulang sa imuha, di ba? Naaning mga makining kuan, naaning ipangtudlo sa una, kabagdig kabalkadas, pero bawlang, karong nga panahuna, kinimuraog na hinahinay, nagkawala lagi, manigingon ba nga, bisan pag kapilaon ni mugtudlo ang usa ka estudyante sa saktong pamatasan, kung ugaling, no? Wagi di yun, butang sa iyong alimpatakan, o di ba kaha,
0: walay sakto usab nga giya sa mga ginikanan, so mo gini mahitabo kabag tigabalkadas, no? Mawala ra gihapon ang pagtudsaktong pagtudlog pamatasan sa maginika sa mga magtutudlo o sa ubang ginikanan kung ugaling inyong mga anak, inyo halang po ng pasagdaan nga, sige lag barkada, unya ang barkada lagi, kay bad influence po kayo kabag tigabalkadas, di ba? Muna ang mga bata karon halos imong bantayan, na, pastilan yun, ikaw na lang yung mag-uol, no? Ikaw na lang yung mag-uol kay inig-abot, gikan galaag, largo o club sa kaldero, pagkahuman, kaon nga dili manampit. Ano ba? Unlike mito kunyad to, kabag nagbalkadas nga, sulay eh, kay isa na kasimag sa mata si mong inahan, tuara, uknol na ka, di ba? Kay hadlok ka nga, mabunalan kabag nagbalkadas, no? Kunyad to, saktog disiplina ang mga anak. Mauna ang karong mga panahuna, no? Kinahanglan siguro nga maginikanan atong awhagon nga ibalik ang mga saktong paggiya sa inyong mga anak. Another nga reaction kabag di kabalkadas. Ako ang anak sir, inaana po, di kabalo mo amin, mura labay-labayan rakap. Pero ako ang yung ginapitol kay lisod na kayo, makahatag kaulawon sa tua. Oh, nagingon na sa maginikanan nga uban, maayo man kay nga naman, mupitol yung mga anak. Uban magod, kay itolerate lang kabag di kabalkadas. Another one. Ang mga bata karon og sa una lahera gyud kayo kay sa una kami sane dunay bisita digid mi mo atubang kay kinahabakasukan mi ni mama kay malunitan pagid mi ni mawala ang bisita pero karon mga bata kay maunay mo abi-abi sa bisita. Sakto gyud no mao gini ang tinuod gabag di kabalkadas no ang kining mga bata karon maunay makiga istorya sa makisandurot sa mga dagko gabag di kabalkadas mga bisita. Another one. Ang paggiya sa anak, dili man na sayop, ilabi na pagpitol kung sa imong lantaw na kay... sane? Dili maayo ang iyahang nabuhat. Wala po'y katungod ang uban nga manghilabot sa imong pagpitol kay ikaw man ang inahan. O ikaw may ginikanan, nagin sa imuha ang dahong katungod nga mupitol na imong anak. Kisa may gusto pitulon nimo ang ubang tawo, di ba? Masakit kabag di kabalkadas, no sakit sa usa ka ginikanan kung ang mupitol sa inyong anak ang laing tawo, di ba? Diha baya matandog ang garbo sa ginikanan. Kana bitaw nga ang inyong anak kay pitulon ngadto sa laing tawo, oh? Di ba? Diha matandog ang kuan garbo sa ginikanan. Migog, wag gina ko na pasakit, wag gina ko nagikuan, ako na anak, ako nagpakaon na, ikaw pakaha nga wala ka nakapakaon, di ba? Mo ana ubang maginikanan. Mabuta na umay ngupawan. Aw kun dili ka gusto nga ako mupito sa imong anak, pues pitula ang imong anak. O mo na, di ba? Na yung mga daghang instances ani kabag di kabalkadas nga nahitabo sa among silingan kaniadto. Oh, nga nag-away gumikan lang sa anak. Kaya naman, doon lagi ilang ang anak kabag di kabalkadas kay badlungon, no? Kada bang kusog manghilabot, di gipitol sa kining silingan pag kang awayan nila, no? Ang resulta gina, di ka gusto pitulo ni mong anak, ikaw pitol anak kay basin nung yung mahinaykan, di ba? Inana kabag di kabalkadas. Tinood gina sir, mga bata karon kay lisod kayo ni mo papitol, lisod kini mo pitulon. Mugara man hinuon, latusa lagi na kuno galing mugara. Oh. Sa una bitaw, lato gamay nga sayop, bakson ka, latuson ka kagingking sa kawayan, sanga sa bayabas, tukog, unsa pa ibunal sa imuha, nganong magmatngon man, di ba? Unay giingon nga karon lagi, dili ka basta-basta makakulata sa makabunal sa imong anak, makadapat sa imong anak kay dunay kining nga DS bulideng nga mutaba, kimanalipod. Kung na naman galing, manalipod, itugyan na inyong anak sa DSWD. DSWD mo ipaatimana na inyong anak, papitulat, anauntag, di ba na mukuan, di ba na murikining mo surrender kung unsa kasupil ng inyong mga anak. Radio. Di ba? Kung ako'y ginikanan, magani, kay wala kong naginikanan, kabag di kabalkadas, ako'y ginikanan, di ba na ako'y kining anak na matawag tagbadlungon, o niya human, pag imuhang pitulon na mulaban ang DSWD, hala sige, ino na kong DSWD, sige, kamoy buhi anang yung anang bataa, kamoy kining pitol na natanaon, tagdi ba mumukuan, musurinde sa kabadlungon, di ba? Ano man, wala magikatungod ang ginikanan, kabag di kabalkadas mo, kuan, mulatos o anak, karong mga panahuna, di ba? Ang paglatos, part na siya sa pagdisiplina sa anak o part na siya sa pagpangga sa ginikanan. Nalatosan ka, nakasab-an ka, bot pasabot, gihigugma ka sa imong inahan ang amahan, bot pasabot, nagpakabana sila sa imuha nga dili ka mamahimong madautan nga tao sa imuha nga pagdako, di ba? Ang uban nga mga bata karon kabagtig kabalkadas, kailainon na pasabot. Dinagyog ko ni mo love, dinagyog ko ni mo pinalangga, kibunalan may noon ko ni mo, kaayong kusnoton.
10: Radio Magbating!
0: Di ba? Oo. Mauna, kabagtig kabalkadas. Mauna, direta sa realidad karong mga panahuna. Kay karong mga panahuna, maskin pag-asa lagi sa kunang gikaingon, daghan gyud mog maobserbaran sa inyong mga sa mga bag-ong tubo kabagtig kabalkadas, no? Anyway, alas 6:45 na tong oras sa padayon ta sa tuang lisgutanan karong buntag kabagtig kabalkadas, no, tungod kay giingon diani nga pangunahan matud pa sa Department of Education ang ipahigayon nga nationwide

0: ang mga religious sector at ang Roman Catholic, ang mga katekista, no? Dito ni sila mo klase. 'Di ba? Why not ibalik ka ni sa DepEd? 'Di ba? Oh. Sometimes because bayan kapag nagbalkada, sa pata mo tapos sa tuwang lisigutanan, oy ang Department of Labor and Employment kundole ha. Adunay pagpaklaro ngadto sa mga employer mahitungod kapag nagbalkada sa mga angayan nga buhaton kung ugaling makasinati o dili mayong lakas sa panahon sama sa pag sa ulan o diba ka hilabihan ka init. Sigun na labor sa pinasikad, no? Sa Labor Advisory number 14 nga gipirmahan ni Labor Secretary Francis Tolentino, mamahimo matutpang mo balibad nga musulod ang usa ka empleyado sa iyaha nga trabaho kung ugaling tataw, no? Nga dunay peligro o mabutang sa peligro iyang kaluwasan gumikan sa daotang lakat sa panahon. Ingon man, dili usab mamahimong pahamtangan o administrative sanction sa ang empleyadong dili musulod sa iyaha nga kining trabaho kabag tigibalkadas, no? Ilabi na lagi kung ugaling mabutang sa peligro ang iyang kaugalingon ang iyang kaluwasan, no? Apan gipahimangnuan na sa dole ang tanan, no? Nga kinahanglan paghihapon nga ipatuman ang no work no pay policy. O, di ba? Kung galing, dili ka sulod, di gina siya masilduhan. Pero dili pwede nga pahamtangan nimo og administrative sanction kabag tigabalkadas gumikan lamang sa iyang pag-absent, ilabi na akong balido ang iyang pag-absent. But pasabot, kung dili magtuo, kung wala nagtrabaho ang empleyado, dili kini-entitled nga, makabaton o regular nga, suhulan. No, gawas na lamang kung adunay company policy, practice or collective bargaining agreement nga naghatag og bayad sa mga ilang empleyado o gitugutan kinigagamiton ng ilang na ipon nga leave credits. Kung galing musulod sa empleyado o kapin sa unom ka oras nga iyang pagtrabaho, kinahanglan nga makadawat kini siya o iyang regular nga suhulan o kung mulapas matod pa o 8 hours, no? Kinahanglan adunay overtime pay. Mugin ay kinahanglan na itong bantayan kanunay mga empleyado, ha? Ayon man mga employer, kung galing sa iyong lantaw nga delikado, ayaw na mo sige ukuan kining tagutugutin na lang ninyo inyong mga anak, inyong mga trabahante nga mag-work from home na lang kung maayo. Good morning, diyan ni Nelke John Mamintong, diya sa Maidulian, Dumingag, Zamboanga del Sur. Tagaan dyan natog time atong mga anak, apo, sa pagtudlo o maayo, sir. Maayo sir, akong mga apo, halos lucky, pero mga buutan man sila, maayo. Kaya nakatanong ka na imuhang anak, imong apo, buutan. O, kini pagkabuutan sa bata, no? Nagdepende regida siya sa pagmatuto sa kining ginikanan, di ba? Nagdepende na sa pagdisiplina sa ginikanan. Kay kung ang imuhang anak, imuhang ayo og tratar, no? Giayo og pagmatuto gikan sa gamay hantud pagdako, gistudluan nimo og saktong pamatasan, gitudluan nimo og kining paunsa makihalubilo sa uban, paunsa makisama, o magpabiling gina sila nga maayong tao hangtod sa hangtod. Pero kung ugaling lagi dili, huwag yun po, no? Anyway, kabag nagkabalkadas, sa uban pang mga reaksyon, Rita, tanaw na to sa tuwang text, kung naba ba yung reaksyon kabag nagkabalkadas? Mm-hmm. Kay, diri, matod pa sa iyang reaksyon. Ako sir, magpadangat lang ko sa kuang kahiubo sa kong anak, grabe yun ka buluyagon. Basin pagkapila na yawyawan, magpabungol-bungol, ipalapos raman sa pikastunggan. Naugtas na ko, sir, lami na kayo dili magpakainahan. Hoy, ayaw po din pag-abot sa ingon-ani nga panahon. No? Muna giingon nga, kung ugaling dili na kaya ang batasan sa inyong anak, kay grabe yun ka supil, hala sige, iampo na, oy. Oh. Iampo na sa labaw magkagagahom. Ugingon man usab, no? Kung kaya ninyo nga ninyo hapang pitulo ninyong anak, hala sige pitula, no? Lapdosi lagi. Usa lagi dako ang maingon sa inyo ha, kung ugaling grabe kasupil ang inyong anak, lapdosi oy. No? Ayaw bibibihan na inyong anak kay mutuo mo sa dili. Ang resulta ana paludhon kamoy paludhon sa inyong mga anak. Di ba? Di ba ni gani? Ay nakog bakakon. Daghan kong mga nakita na kabagdig ka balkadas. Kanabita, maginikanan nga, basigdag ko ng mga anak. Hala, bibi, bibi. O, natuwa, bibi, bibi. Pag-abot dito, tuwa na. Ang bibi, bibi, kay guwa na. Muna'y mo, may na kay motibad sa mga ginikanan. Di ba? So, muna, kabagdig ka balkadas. Another. Oh. Ang mga ginikanan, ang dunay katungod nga modisiplina sa mga anak. Pero dunay maginikanan nga di po nato mabasol nga dili na disiplinahon madisiplina og tarong ang ilang mga anak tungod kay busy pud sa trabaho. Dili man siguro ni rason kini bitaw moingon mo og busy sa trabaho. Di gini rason ayo ko inig tungod sa akong kabisi di na ko makadisiplina og anak. No? Kung dili ka kung busy kasi mong trabaho ngano nagbaton pa makag anak. Di ba? Inon kita kalargo. Oh. Moingon mo og busy mo sa trabaho? Aw. Oh. Kung busy sa trabaho, wala ta mo nagbatog anak. Kaya ang anak, wala man nagkinaha, wala man nangandoy nga, oy, ipakatao ko ning kalibutan na. Kamong maginikanan, kamong may nangitag anak. So, inyo ang responsibilidad nga inyong anak, inyo ang pitulon, inyo ang hatagan og saktong oras. Diba? Ayaw ninyo ihatag ang inyong responsibilidad ngadto sa uban. Klaro nga pagkasulti maginikanan nga nagpaminaw karon, no? Ayaw ninyo ihatag ang inyong responsibilidad ngadto sa uban. Kay musumbalik, ragi na sa inyoha ang tanan. Anyway, kabagdig ka barkada, sa muna ko yung oras, salamat sa papakiguban ka na ako. Hangtod na lamang sa Lunes pohon, sa programang Bagtingin sa Katawhan. May buntag ganyan tanan, alasay si Quintay Shidi sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuuran, pagtingin sa katatawhan.
2: Papaminog sa gamot ti ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Termiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang NerveFlex capsule. NerveFlex capsule atong gamiton. Nerves nga likon, hapsay nga kinabuhi. NerveFlex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og 4 katansan or usa ka taklob sa long neck og 2 katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soaking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box na nanahimutang sa inyong mga soaking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
4: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta kogon, lawas basta.
7: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, goblet o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa kapagad yan City Branch. Open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware. Let's build together.
3: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan. 106.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sibyan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 7:30 sa buntag.
2: BBC, Bagting, Balita!

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, rehiyonal, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabag tingog kabalkada maayong buntag ganinyong tanan adlaw kita karuana nga Biyernes pizza 21 sa bulan sa Agosto 2025. Welcome sa BBC Bagding Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan nilaom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell of Fama o sa DXBZ Radio Bagding 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment o sa Radio Bagding News official Facebook page. Mag-monitor sab kita sa Radio Bagding mobile application.
0: BBC Bagding Balita. BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, 2026 NHA People's Caravan malampusong napahigayon samtang pabahay program sa gobyerno nagpadayon og pulido ang pagkahimo.
2: Environmental and social safeguards sa Zamboanga Peninsula mas gipahugtan sa DSWD kalahi seeds.
1: Samtang sa daing uluhan sa balitang lokal, 35 kaparoli sa DOJ PPA Region 9 may salmot sa entrepreneurship planning sa DTI.
2: Sa uluhan sa balitang regional, BFP rescuer patay sa tunnel operation, duha ka minero patay usab sa Surigao City.
1: Negosyante gipusil patay sa riding in tandem dito sa Puan, Davao City.
2: Sa uluhan sa balitang nasyonal, imbestigasyon sa mga anomalya sa mga flood control project nagpadayon sigon sa Malacañang.
1: Mga programa sa Ways to Energy Target ang nga ipatuman sa 2027.
2: Sa uluhan sa balitang internasyonal, usa ka gatos ka mga katawhan patay humanahugno ang usa ka minahan sa Central African Republic.
1: Prince Harry ug Meghan plano nga mopuyo og balik sa United Kingdom.
2: Sa uluhan sa balitang negosyo, sikat nga mga mansanas gikan sa Poland dulaan nang mapalit sa mga katawhan samtang mangga o abokado sa Pilipinas e-export usab.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Kirsten Fernandez nakadaog ikaduhang gold sa Asian Open Short Track Speed Skating Trophy.
2: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, pagpanabako gibalik sa popular culture, grupo sa kabatan-unan nanawagan kontra sa pag-normalize sa tabak.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, nasayod ka ba nga sumad karong adlaw, Agosto 21, 1983, gipusil sa ulo si Ninoy Aquino.
2: Sa uluhan sa balitang showbiz, beauty queen Rabea Mateo balik eskwela na o gitinguha nga mahimong doktor.
1: Pagkat ng mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27, Daryl Licat, ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Onyot Lirazan.
0: BBC Bagting Balita! BBC Balitang Lokal.
1: Sa unang bulyada sa detalye sa balitang lokal, malampusong napahigayon kagahapong adlaw ang 2026 NHA People's Caravan nga gisalmutan sa bagang duot sa mga katawhan, hilabi na sa mga benepisyaryo sa National Housing Authority. Ang usa ka adlaw nga kalihukan ang gisuportaran sa 35 ka mga partner agencies aron mapaduol sa mga katawhan ang programang gitanyag sa mga nagkadaiyang government agencies aron makaminos sa galastuhan ang mga nasangpit. Sa ilisgutan ng housing program, gihatagan ng pagpaklaro ni NHA Regional Manager Al-Khwarizmi Indanan na nagparayon ang pabahay program nga gitanyag sa gobyerno o sa kasamtangan. Daghan na ang nakapahimulos ni Inidin kini ang gipahimutang sa Timberland, Upper Lumboy, Dumagok o Tigoma. Girugang pasopisyal nga pulido ang pagkahimo sa balay, lalo sa ilahang buhatan, tungod kay gisunod nini ang approved plan for specification o gitugutan sa Manila ang ilahang mga benepisyaryo nga monitoron ang construction sa ilang panimalay.
3: Ang balay sa National Housing Authority is always constructed according to approved plans and specifications. So ga-apply ta ng mga building permit o mga occupancy permit. So we assure our beneficiaries nga pwede po sila mutanaw sa paghimo sa ilang mga balay kung nanatay ongoing housing project. This is to ensure nga ang ilang balay pulido. Ang balay sa National Housing Authority is always constructed according to approved plans and specifications. So ga-apply ta ng mga building permit o mga occupancy permit. So we assure our beneficiaries nga pwede po sila mutanaw ang balay.
2: Samtang sa pikas bahin, gipahugtan sa DSWD Kalahi Seeds ang pagpatuman sa environmental and social safeguards atol sa training nga gipahigayon sa Pagadian City ug Dipolog City baguhay lang. Mitambong sa tulo ka training session ang 164 ka field implementers gikan sa Zamboanga del Sur, lakip na ang Zamboanga del Norte ug Zamboanga Sibugay. Gihatagan og pagpaklaro ang mga safeguards dili na angay tan-awon isip ordinaryong compliance o copy-paste nga proseso. Apan importante nga bahin sa pagpaligon sa community resilience. Lakip sa mga direktiba ang pagkuha una sa safeguards clearance aron kon sa dili pa marilis ang pondo. Hugot nga pagsunod sa fund utilization schedule alang sa tuig 2026 nga to 2029 o pagdali sa implementasyon alang sa mga programang milestone. Sa training, misa kausab ang average test scores sa mga partisipante gikan 51 nga to 86 o 64.27% nga improvement. Samtang nakakuha usab o 4.7 to 5.0 o labaw pa ang training sa job relevance, materials o overall quality.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, 35 kaparulis ang mitambong sa Academic Seminar in Entrepreneurship Planning nga gipahigayon sa Department of Trade and Industry Zamboanga del Sur isip kabahin sa pakigtambayayong nini sa Department of Justice Parole and Probation Administration Regional Office 9. Gipahigayon ang seminar kagahapon Agosto 20. 2026 sa buhatan sa DOJ Regional Office 9 sa Barangay Balintawak, Pagadian City. Nagtutok ang mong kalihukan sa pagpaligon sa kabalo ug hanas sa mga partisipante bahin sa entrepreneurship planning, pag-ila sa mga oportunidad sa negosyo o pagpalambo sa malungtarong panginabuhian. Tumong sa seminar nga hatagan ang mga parulis o practical nga kabalo ug mga himan aron makatabang kanila sa paghimo o mahinungdanong lakang alang sa ekonomikanhong kagawasan, pagsalig sa kaugali ngunog produktibong pagbalik sa komunidad. Pinagi sa mga programa, ilauman nga mas mapalambo sa mga partisipante ang ilang abilidad sa pagdumala sa panginabuhian o pag-andam alang sa mas produktibong kaugmaon.
2: Kaubsan sa kinabuhi ang usa ka BFP rescuer lakip ang duha ka minero atol sa rescue operation sa usa ka gamay nga mining tunnel sa sitio Canlabag, Barangay Kapalayan, Surigao City baguhay lang. Gila ang namatay nga rescuer nga si FO3 Romar Castro Mahinay, 41 anyos. Samtang ang duha ka minero mao sila si Romeo Villamor Jr., 58 anyos o Jorlick Ferrol, 28 anyos. Nasamdan usab ang laing rescuer nga si FO1 General La Fuente Guring humana matabunan sa kahoy nga gasuporta sa tunnel. Gituuhang nahutdan og hangin ang duha ka minero. Apan padayon pang imbestigasyon aron matino ang tukmang hinungdan silang pagkamatay og ang kahimtang sa mga mining site.
1: Sa laing detalye sa balitang regional, patay ang negosyante humanyi pusil sa riding in tandem gunman at tubangan sa iyang steel fabrication shop sa Puan, Davao City alas 9 sa buntag niya doong Miyerkules. Sumalas kapulisan bago pa lang niabot ang biktima o migawas sa iyang sakyanan. Din gisundan kini sa duha ka suspect na nagsakay og motorsiklo kalit nga gipusil ang biktima. Dali nga mikyas ang mga suspect samtang gidala ang biktima sa ospital apan gideklarang dead on arrival. Nagpadayon ang investigasyon sa Baliok Police Station. Arumail na ng mga suspect o mahibalaan ang motibo sa pagpamusil.
0: BBC BBC Parting Balita BBC Balita Nasyonal.
2: Gipasalig sa Malacañang ang imbestigasyon sa gobyerno sa mga aligasyon sa mga anomalya sa mga proyekto sa flood control sa nasud. Lakip na mga proyekto sa nga gideklarar nga go substandard o dili epektibo nga pagkontrol sa baha nagpadayon. Ang Office of the Ombudsman o ang Department of Justice kon DOJ karon nagrepaso sa mga ebidensya o mga dokumento nga natipon aron mahibal-an kung kinsa ang angayong manubag. Gipadala na sa Senado sa Office of the Ombudsman ang mga dokumento nga nakuha gikan sa kaugalingon nga hearing. Dugang niya, ang Department of Public Works and Highways kon DPWH nagpadayon usab sa pag-ila sa pag-report sa ubang mga questionable proyekto nga ipadala sa mga otoridad. Sa pamayag nga gihimo taliwala sa grabe nga pagbaha sa Metro Manila ug uban pang silingan nga mga probinsya gumikan sa Southwest Monsoon. Kahinumduman nga ang unang gihisgutan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang isyo nga gitawag nga ghost nga mga proyekto sa pagkontrol sa baha sa iyang State of the Nation Address konsona ni atong 2025. Dini yang gimando ang usa ka lawom nga pag-review sa paggamit sa pondo sa publiko. Gawa sa pagpangayo og accountability, ang administrasyon nagpatuman usab sa hinanaling lakang sama sa pag-inspeksyon sa mga pumping station, paglimpyo sa mga agianan sa tubig o pagtuon sa mga malahutayong solusyon sa pagdumala sa tubig. Gipasiugdahan usab sa palasyo nga ang imbestigasyon dili muhunong samtang ang gobyerno nagpadayon sa pagtubag sa epekto sa mga bagyo o grabe nga panahon sa nasud.
1: Sa laing detalye sa balitang national, gibutyag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga ang gobyerno naningkamot pag-ayo sa pagpatuman sa mga programa sa Waste to Energy kon WTE nga nahimong ipatuman kon mahimong ipatuman sa tuig 2027 isip solusyon sa seryosong problema sa basura ug pagbaha sa nasud. Gihimo sa presidente ang pahayag kon ang pamahayag human sa pag-inspeksyon sa Tripa de Galiena pumping station sa Pasay City, ang pinakadako nga pumping station nga gidumala sa Metropolitan Manila Development Authority kon MMDA. Sumalas presidente, gisugdan na sa Department of Energy kon DOE ang proseso sa subasta alang sa mga proyekto. Gareport kaniya do sa DOE nga formal nga giablihan ini ang registration alang sa mga qualified suppliers niya to May 25, 2026 alang sa special auction round alang sa WTE ubos sa Green Energy Auction Program. Ang subasta magpakita sa 230 megawatt nga kapasidad nga mogamit sa thermal combustion WTE technology. Gawas sa mga kongawas sa pagbugna o kuryente gikan sa basura, gipasiugdahan usab sa presidente ang paggamit sa biodegradable ng organikong basura aron na paghimo og abono o compost. Atol sa inspeksyon, gipakita usab sa presidente ang pipila ka mga produkto nga hinimo gikan sa nakolekta nga basura sama sa gagmay nga mga kaldero nga hinimo gikan sa langka og mga bunot sa lubi. Bisan pa giangkon ni Chief Ikotibo nga daghang basura ang kinahanglan pa nga ipadala direkta sa mga landfill. Gipahinumduman usab ni PBBM ang publiko bahin sa husto nga paglabay sa basura humanya nakita na ang mga katingad ang mga butang sa mga pumping station. Giubanan ang presidente atol sa inspeksyon nila ni MMDA Chairman Romando Artes, MMDA General Manager Nicolas Torre III, o Pasay City Mayor Imelda Calexo Robiano.
0: BBC BBC Parting Parting Balita Balita BBC Balita Abroad.
2: Sobra sa usa ka gatos ka tawo ang namatay human nahugnong usa ka artisanal gold mine sa Samboye, Western Central African Republic. Sigon sa mga lokal nga opisyal, padayon pang operasyon alang sa pagpangita sa mga nawala o posibleng natabunan human nahugno ang minahan. Pipila usab ka mga survivors ang nakaangkon o mga samad sa kalawasan. Kumuna ang maong aksidente sa mga artisanal mining sa Central African Republic tungod sa kakulangon sa regulasyon, kagamitan o mga safety measures sa mga gagmay nga minahan.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, plano nga mubalik sa United Kingdom ang Duke o Duchess of Sussex nga sila si Prince Harry o Meghan mupuyo sa usa ka private o non-royal residence sa London. Magsugod na matud pa sa bulan sa Setyembre sa British School ang pagsugod sa klase para sa ilang mga anak. Samtang nataga na sa maong impormasyon si King Charles kalabot sa maong plano, apil na sila si Prince William o Princess Catherine. Wala matud pa'y plano ang duha nga mubalik balik og trabaho sa royal family.
0: BBC BBC Martin Balita.
2: Samtang sa detalye sa balita negosyo, dugang nga oportunidad sa trabaho ang preskong prutas gikan sa Europa ang mamahimong mapalit na sa mga Pilipino. Samtang gipadayag ni Polish Agriculture and Rural Development Minister Stefan Kwiatkowski ang mahimo nga musulod sa nasud ang ilang mga sikat nga mansanas human sa bilateral arrangement karon 2027 o 2026. Nunot ni ana mas gipahugtan pa ang Poland ang ilang interes nga mag-import usab og preskong mangga o abokado gikan sa Pilipinas aron mapadako ang patigayon tali sa duha ka nasud. Labot pa niini gibutyag sa mga opisyal nga dako ang paghatod kung pagtahod sa ilang mga employers sa mga trabahador nga Pilipino tungod sa ilang disiplina o kahibalo sa mga English. Hinungdan nga giablihan usab ang mga oportunidad sa trabaho sa agrikultura o food processing dito sa Poland.
1: Ang balita sa negosyo atod kanato sa AB Gadgets Pagadian City, nangita baka magbarato pang dikalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga aksesoris sa iyo na kabalaka, available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian doon ay branches ni sa nagkadayang lungsod sakop sa probinsya sa Zamboanga del Sur o sa mga kasikbit nga probinsya. AB Gadgets cellphone mo, sagot ko.
0: BBC BBC Martin Martin Balita Balita BBC Sports Balita.
1: Nakakuha og duha ka gold medal ang 13-anyos nga si Kirsten Fernandez sa Asian Open Short Track Speed Skating Trophy sa India. Human kini midaog sa Junior C Girls 777 meter event niadtong Webes kon kagahapon. Naka-record si Fernandez og 1 hour 19 minutes and 98 seconds aron manguna sa lumba kini ang iyang ikaduhang gold. Human na usab siya midaog sa 1000 meter event niadtong Miyerkules ang unang gold medal sa Pilipinas sa maong tournament. Nakakuha usab ang silver kon nakakuha usab og silver si Sandri Gimba sa senior women's 1000 meter event, samtang bronze usab ang nakakuha kon ang nakuha sa 8 anyos nga si Zymon Zorbito sa junior F boys 333 meter event. Sa kinatibukan nakakuha og upat ka medalya ang Pilipinas sa Asian Open Short Track Speed Skating Trophy. Ang balitang sports, atod ka nato ni former City Councilor Jesus Idol Junman Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya doon gusto magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas at doon na sa Petron Gasol. Sila usabang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila yung mga branches sa lungsod sa Tukuran, Aurora, Dumalinaw ug Dumingag, Zamboanga del Sur.
0: BBC BBC Martin Martin Balita Balita.
2: Samtang sa detalye sa kahimsog sa panlawas, mibalik ang mga hulagway sa pagpanabako sa mga salida, television, fashion, musika o social media nga nakapagbalaka sa public health advocates ilabi na sa kabatanunan. Nanawagan ang Global Youth for Tobacco Control sa mga gobyerno nga hingpit nang ipatuman ang WHO Framework Convention o Tobacco Control. Ilabi na ang Article 13 aron mapugngan ang tanang porma sa pag-promote sa tabako. Matud pa sa grupo nga ang dayag kaayong smoking imagery mahimong makadani sa kabatan-unan sa pagsulay sa pagpanabako. Samtang ang tabako nagpabiling hinungdan sa kapin 8 million ka kamatayon matag tuig sa tibuok kalibutan.
1: Ang balita ang kahimsog sa panlawas atod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa 5 ka-espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Shell Ubay-Ubay. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
0: BBC Martin Balita.
1: Alright, mga kabagding o kabukada dinita sa Nasayod Gaban. Of course, Bagding 27. At uning tukion, unsa day ning sumad karong adlaw kay special non-working holiday, manggudron. So, maunang ito ni Sairan, nga nung nag-holiday day karon, gidagan kayong wa masayod nini. Nasayod ka ba nga niya itong Agosto 21, 1983, sumad karong adlaw, ipatay si kanhi Senador Benigno Ninoy is S. Aquino, Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. sa Manila International Airport atol sa iyang pagpauligikan sa tulo ka tuig nga pag self-exile dito sa Estados Unidos. So paguli niya ris Pilipinas, gipusil siya. Ang pagpusil patay kang Ninoy nakapukaw sa sunod-sunod nga mga protesta gikan sa mga nasukong katawhan nga nisangpot sa EDSA People Power Revolution niyatong February 22 to 25, 1986 na nagpugos kang Presidente Ferdinand E. Marcos Sr. sa pagbiya sa nasud padulong sa Hawaii. Ang byuda o kaning magbabalaod nga si Corazon Aquino sa katapusan natudlo isip ika-11 o unang babae nga presidente sa nasud. Nasayod ka ba nga niadtong Nobyembre 27, 1932, nahimugso sa Concepcion Tarlac si Ninoy nga gianggaan o Wonder Boy sa politika sa Pilipinas tungod sa iyang mga nahimo isip pinakabatang mayor sa Concepcion Tarlac sa edad nga 22, pinakabatang vice gobernador sa Tarlac sa edad nga 27, pinakabatang gobernador sa edad nga 29 o pinakabata nga napili nga senador sa Republika sa edad nga 34. Sa dihang gipaubos ni President Marcos Sr. ang tibok Pilipinas sa martial law niadtong September 21, 1972 o gisuspenso ang writ of habeas corpus. Si Ninoy usa sa daghang mga kritiko sa administrasyong Marcos nga gidakop o gibilanggo. Si Aquino giatake sa kasing-kasing samtang nasa prisuhan o gitugutan nga mobiya paingon sa Estados Unidos. Din siya gipailalom sa open heart surgery niya itong 1980. Human sa tulo katuig nga pag self-exile, nagpuyuban sa iyang pamilya sa Newton, Massachusetts. Usa ka suburb sa Boston, nakahukom si Ninoy na mubalik sa Pilipinas niya itong 1983 bisan na miligro ang iyang kinabuhi. Nasayod ka ba nga taliwala sa daghang grupo nga nagbantay kaniya nga gilangkuban sa 1,200 ka mga sundalo o pulis o tulo ka armadong bodyguard nga gitahasan sa pagpanalipod kaniya. Apan giposil gihapon kini sa ulo samtang siya giubanan pagawas eroplano sa Manila International Airport niadtong panahona. Nasayod ka ba nga nikabat sa 16 ka mga opisyal sa sundalo? I mean, 16 ka mga opisyal og sundalo ang gikonbikto sa Sandigan Bayan sa pagpatay og gihatagon og sentensya konsentensya sa tibok kinabuhi nga pagkabilanggo niadtong 1990. Ang tanan nga detalye sa pagpatay na diskubrihan apan nagpabiling wala masuta ang mastermind. So wa gyud nahibaw-an kinsay utok diatong pagpamusil ang mastermind, wa gyud nahibaw-an. Nasairan nga si President Cory Aquino wala gyud magtagad sa pagpangita sa tinuod nga utok nga nagpaluyo sa assassination sa iyang bana. Ingon man, ang iyang anak nga si Benigno Aquino III, kinsa na himong presidente niya tong 2010, nasayod ka ba nga agig pasidungog kaniya ang Manila International Airport, giilisan og ngalan nga Ninoy Aquino International Airport, kung gitawag karon og na iya. Niya tong Pebrero 25, 2004, ang Kongreso sa Pilipinas nagpatuman sa Republic Act number 9256 nga nagdeklarar sa Agosto 21 sa matagtuig nga anibersaryo sa iyang kamatayon isip Ninoy Aquino Day, usa ka tinuoy nga holiday. Daghang mga monumento ang gitukod usab alang kaniya. Ang tinubdan nini mao ang archive sa Philippine News Agency. Read it gikan sa https://tripwow.tripadvisor.com. Mao kadto ang mga tinubdan, mga kabagting o kabalkada.
0: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita. Mga madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
2: Alright, dirita sa balitang showbiz, Bagting 29. Human matuman ang iyang mga responsibilidad alang sa iyang pamilya, nakahukom ang beauty queen o actress nga si Rabea Mateo nga unahon na usabang iyang kaugalingon o mga pangandoy. Mibalik si Rabea sa pag-eskwela sa University of Santo Tomas con UST aron ipadayon ang iyang pangandoy nga mahimong doktora. Matud pa niya, natuman na niya ang iyang mga responsibilidad isip breadwinner sa pamilya. Nakatabang na usab siya sa pagpa-eskwela sa iyang igsoon o nakapalit na usab siya o balay alang sa iyang inahan. Tungod niini, naakon anaana karon kaniya ang panahon aron mas makapokus sa iyang tumong o damgo nga mamahimong doktor.
1: Very good kay yan ang gi-choose yang kagalingan.
2: Yes.
1: And that's good. Ang BBC Bagding Balita alas 7 hatod usab kanato sa Eliana Bayview College, the builder of future leaders. Samtang sa Bicas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa atong Facebook Live karon sa Radyo Bagding News official Facebook page. Lakip na usab sa mga naglantaw sa BBC's Entertainment official Facebook page. Good morning usab, ug daghang salamat sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radyo Bagding 756. Lakip na usab sa mga naka-monitor sa Radyo Bagding mobile application. Good morning. Niya isa maghanoy na karon sa Baroy Lanao del Norte. Good morning, Ricky Puto de la Uyan, Anabel de la Sierna, Ayan Magallanes Alvarico, Rebecca Unito din sa Mid Salita. Samtang sa Picas Mind, sa Dilipata mo, exit, Bagting 27, happy birthday, happy happy birthday sa ako ang amahan di ay karon ihang birthday.
2: Ay, happy birthday, Daddy.
1: Yeah, pero ako na hibaw, pila na yung dad. Minus points ni. And advance happy birthday po sa akong magulang, ugma po di ay ihang birthday. Huwag itong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat, ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Chiril Onyot Lirazan. Daghang salamat ang maing buntag ganinyong tanan. Alas 7.31.
0: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita, Balita. Living Testimonies.
4: Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na landing ko sa ospital ida at lugos ko ginhawa man pa sa doktor. Malala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Sed Kogon ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
0: Living Testimonies. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon, ragyod. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sed Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
7: Si Ma'am Jenny, ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
9: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Are you planning to build your dream home?
11: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
12: MC1 Hardware.
7: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
13: Pot nang bigmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panatpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumuha ganin ano nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning na produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba si kikinom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya ug to inom na pug ko 3 times ini kape jud ko na paradis bila bila Lisa Herald Pausos kuan ako 5-7
7: busa sa unsa mang banatian adunay paragis bila bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis Bila Bila Herbal Oil ug Paragis Bila Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
14: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, gyan, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na gyan. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
14: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
15: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
2: 106.2 Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
16: Asenso Pagadian, Mayor Sammy Co.
17: Mga higala, kumustag mayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Redrio ang makiguban, kaninyo din sa ang kaakuhan. Siyempre padili, kompleto ang atong tulumanon. Kun wala ang pinakagwapo sa tibuok kalibutan, gihuat sa tanan, gikaibgan sa tanan.
18: Grabe na gyud.
17: O, giawayan gud, tungod kay gikaibgan sa tanan.
18: Grabe ha.
17: Siyempre naman, Dodge Marson, Dodge Abante na Dodge.
18: Yes, baga. Higala, kumusta? Huwag mayang adlaw daw sab ka din yung tanan. Welcome sa inyong programang Ang Kakuhan. Pinagi ni Mayor Sammy ko sa inyong programang Asenso Pagadian. Araw ang tanan ng mga katawahan ni Dakbayan, adunay kalabutan sa mga proyektong programa nga gipatuma din sa syudad. Huwag mayang adlaw sa mga katawahan sa Sampusuryan, sa 1st District o sa 2nd District, ang pagtimbaya gikan ni Mayor Sammy ko nga magdala sa Asenso sa Buanga del Sur.
17: Ang kakuhan ang inyong mabati, gikan din sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao, one of the most progressive cities in Mindanao. Tungod sa administrasyon ni Mayor Sammy ko ang Pagadian City, pinagi sa mga kusgan ng mga FM o AM radio stations, din sa syudad sa Pagadian, lagbas sa lalawigan sa Sambuanga del Sur, Dodge o ng Bulyada.
18: Yes, bawda ba higala atong balikan usab ang mga programang pang-agrikultura ni Mayor Sammy ko sa iyang paghatag og mga assistance sa atong nagkadaiyang mga Farmers Association din sa Dakbayan sa Pagadian, sa mga mag-uuma, mayang adlaw kanyong tanan, ang pagtimbayagikan ni Mayor Sammy ko og sa Kretibuk ang mga mag-uuma, mga farmers din sa Sambuanga del Sur. Og malampusong nadawat sa Lourdes Farmers Associations, Lourdes FA, ang usa ka corn shellers contractor, SF interventions gikan sa Department of Agriculture sa Buanga Peninsula, Department of Agriculture Region 9, pinagi usab na sa pagpadingkamot ni Mayor Sammy ko aron mapalig-on ang production sa mais og mapauswag ang panginabuyan sa mga mag-uuma sa komunidad, ilabi na din sa kabaranggayan sa Dakbayan. Nagpasalamat si Mayor Sammy ko uban sa mga membro sa sangguniang sa City Council o ganausap si City Councilor Lance Samuel ko, City Councilor Jager Ariusa, City Councilor Roger Asdelio, City Councilor Ben Colbe, City Councilor Doc Arielim. O ganausap sa Department of Agriculture Regional Field Office 9 tungod sa padayo nilang suporta sa mga programa alang sa sektor sa pang-agrikultura ning Dakbayan sa Pagadian. Gilauman nga pinaagi niini nga makinarya mosaka ang produksyon sa mais, maminusan ang post harvest losses og mapakunhod ang gasto sa produksyon sa mga mag-uuma nga sakop sa maong asosasyon di lang kay sa nasangpit nga asosasyon sa tanang mga farmers association dinhi sa Dakbayan sa Pagadian nga gisuportahan usab ni Mayor Sammy ko nga makatampo sa mas ligon og mas produktibong sektor sa pang-agrikultura sa Dakbayan sa Pagadian tungod kay ang mga mag-uuma usana sa gitagaan gibubuan og dakong pondo ni Mayor Sammy ko kay ang mga mag-uuma ang pag-asa ng bayan kay wala ang mag-uuma pasmo tangtanan.
17: Yes, farming or mga farmers sa backbone of the nation, backbone gyud na buti pa ibot nga kuan siya, backbone is dugukan sa atong
18: yes,
17: nasod.
18: Mao ginay number one nga nagpaluyo sa tanang mga sana operation sa
17: yes,
18: tibok Pilipinas kay magunsa man ang unsa pa nimong trabaho gula kay kanon kay wala nay mag-uuma. Di man po na magkaon ng kwarta, mauna ang mga farmers o sana sa gitagaan o dako pagtaga din sa administrasyon ni Mayor Sammy ko. O puhon, usab, mga farmers din sa Sambuanga del Sur, ana usab na ang suporta sa ni Mayor Samico kaninyong tanan.
17: Yes, ingon ana ang atong amahan sa siyudad sa pagadian Mayor Samico, inana ang vision and mission og action sa ato ang mayor sa pagadian city o gapuhon ipalapnag sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur nga diin ang atong mga mag-uuma ang dako mo kayo o gakasing-kasing sa Mayor Sami mao nga masulod gid tanan ang ato ang mga tanan nga mga sektor sa pagpalambo kadiin wala gyoy maulahi or no one will be left behind sa tuang pag-uswag dili kay usara ka sektor ang pauswagon karsada karsada ragyot tibuok nga kinabuhi sa pagpanerbisyo dili na siya mao dili na siya kapasar sa pagpanerbisyo
18: yes, dili na kapasar sa SGLJ
17: sa pinagi sa DILJ dili na kapasar o kanang madato lang tatungod anang usaka serbisyo nga gikinahanglan biya gyud pud na pero balanse ba kinahanglan balanse
18: taga na to og balance sumala sa 10 pillars sa SGLJ og asa mo nga area nga wakapasar niya kay ang probinsya sa Zamboanga del Sur duhara may napasaran. So atong kumustahon og unsa ning uban ini nganong nga bagsak subot pasabot ni ana wa mo ka comply sa unsa nga i-comply da sa requisitos mo na nga bagsak mo dihang dapita kang inyo hangi una ang kana mo makabenepisyo mo personal o ilabi na personal interest nga dire mo mas maka-income wala ni hunahuna unsay para sa katawhang sambusuryan nga angay nga mahatag para sa ilaha kanilang gud karon o Zamboanga del Sur taas kig poverty incidence so unsay gihimo sa kagamhanang probinsyal ni ini pagtabang sa mga katawhan nga nanggilaed sa kalisod ilabi na karon kasi gig ulan grabe yung baha pagbaha bisag asa nga mga lugar matingala tong mga tao first step maniga baha dere sir aham rin na yung mga proyekto diyan ng mga flood control project kana inyong mga dalandalan nga substandard gibuho-buhoan diyan sa kabukiran mabinarason nga nung nabahaan ng first time industry nga nabaha diyan tungod kay gabuho mo diyan sa bukid nga walay mangagi na inyong kalsada o niya substandard para anong aron ingnon sa pamangagi din ang dapita in tawon para aron ingnon nga adunay proyekto nga nahimo ang pagpasiminto sa kadalan pagkalsada sa kadalanan okay man na siya mo na siya gipangayo sa mga katawhan pero lagi atong balansihon ba? Kala ba din ha? Majority ba sa mga katawan? Diha ba gid mangage? Oh, majority ba sa mga katawan? Kala ba gigipangayo? Atong tagaan o pagtagad ganing mas daghang bagang duot sa katawan o unsa ilang ipangayo, diha na to buboan o daghang mga porekto. Dili kay magbangagdalan diha sa bukid nga walay mangage. Hanto din ng ulan, kusog yung baha, matingala lang na bahaan o sa kalungsod nga buntod man unta. Kaya diha ituwa sa bukid ito gabuobo. Way mga kapuslanan nga mga porekto. Kinsa may mga giing taon ni ana kaya ana ba nga istorya mauna nga atong i-balance ipatas na to ang kaning 10 pillars sa SGLJ nga nganong napasa na nabagsak mamundiha
17: yes. Mm-hmm. So mauna nganong na ay nagtanaw nga ahinsya sa kagamhanan sa ato ang mga local government units sa ato ang mga kapulisan